0: adarba bote mero bisi uton dro ton kro be be do sewa be kro sa toro mi sa bosia be ga ko kai ana wo hete to gusun hun sumi ba gison bote suma ha go tule mini suwasue wirugo bani eni sabuko dro ya sina gison bote masin bambira gya saga burgo suma suamo amera bira gegya we sigosuno wa mi sigosuno kro ando
1: alafia ba ga sewo o
0: ana he no mai
1: sa sado
0: ya ga de shura
1: eh ya bagu bae bagu ya bagu bae bagu yego pe ti o ya riba no dira dira
0: eh
1: pe ka wool back pe mi gi ganga ga dan bigena ya ban to ay se go sina baga ma si gri husu ka ha de mi ay ya sina mu baga na gira ko he bu binu ya binu ba to me ma si go sina mu ti baga si gri hu ma su eh si piru bini ba pe ta binu ba you go de wonga taba de won de won
0: uruba
1: eh uruba pe ga eva ku ngu me bu giri hu shobu ni ada dora ma eh to ya ni ba yinam
0: to ya me na ya do
1: ndebe eh ga kalma ya de man do me mo ya do
0: bi okora kora zime
2: kurando ala fi an kurando
0: ala fi
2: ana nyinu
0: nyoga mo ado
2: yo ana soma
0: to ha do prepe bebira giveni
1: Give me a bottle. Kwa baka so pa
0: kwa duga ho ba he
1: I'm talking mango pa mama
0: ya wa
1: eh
0: kwa no ba ti aka no e kamo kro bute fai ko gina so da ki sa na im ba pa da ba no ma ko ba no ba ti aka no e kamo kwa no so ko ba e bonu ko im ri so ihun ma o ko ba no ba ti aka no e kamo wi ko no ba hem bulu fai so so ko ba ti awiga ba ba pro du ma wi wa nwe koba no ba yuka no e kamno kula no ni dabati ni ko ni sada ka ture na dan kwa koba no ba yuka no e kamno we yuka no dabati ni ko imani no ka mare to me so ndo mi pre pre se san ka ngun bro na gire ye so so kana adaba iba ko dura sino ila kem biga bote hanga hanso ma turmo
1: to
0: ida na dan kwa nga don kro insuana insuana nyino so made ma me hun ben koko kura mo ngo to kro wi ukinwa o so agbi
1: oh
0: na so my pro nwedo ma nye me ko pin ka we na wi enwe de nwe na wi enwe
1: ah kan we na wi enwe
0: ma ga gira nsuno
1: san me wa san no ma wa me hunga turmo ai ba tumba ne warm piu agete shuru yo he ya he ya ma wa me we mi da nyina mo wi mi ka da mo kaneto ugbi yo pande wi sin ka bibe pro bingo se ga ma gwa dindim
0: ehe me homo onti awa ma be nyiro go nguso ada mo
1: anu omoro
0: ame ro go ngwa mo wa poto ko tandu mo
1: o mera
0: do me yeba kuro fanfa omo
1: omo yeba kuro fanfa omo ama mega wene ko pin wi mindi ye ga yari ma momigum un ganu ye diramo o baban duge de win ko kariya ye de ra miku
0: ama
1: unun yi bratia uneto
0: mo unun yi me waga
1: ira me so we me got damo
0: oh
1: boni
0: wa yi so wa when ti a crowd a crowd ni ko pin
1: oh kan we ne ya we ge nyu wa ma ge nyu hu when ti ti ka man ye yinu gendi dindi
0: no hina wa lo yi ami
1: wo oh eh mi no hina wa mi akrig na na nero ama ga mo atume
0: bramboy inwa temo
1: inwa inwa temo kan wi kogiri mo somi ye mo somi temi ungaru ye diramo bibe nguwa guri ga swa bi hia sa won mi ga nyina mo en ye pro yen yirbu kara kwa mo de ma saman ay ito edete goyin ro hudira be pro yi ho hara no ison ni yen kwa yen yiru ai ma don ma ga won wiru ga no kwa ma gusonu kanwa ma mara bibe hode gogo pin usagbi cha won wiru ga no ndi yega wa maga ngware yimbira gyo gya bi yiga won kuro bi bi e baga ina kama wenda no dindi eh eh ne ya gbe ugu nga na mo mi o he ma ha gbe ugu ye nkwa ma ga won wiru ga nu kwa magangu ngwa hie ye gogo de gwa hie gi omi bi be ndama kama wenda don menna sa wi mi yiga ya mo bi be ho ko ide go ma mi mi gu wi go ye no ma wi ye ba nga do ba su mi teta na mo mi ro mi ndi yugo pinda
0: maka nwe ne kura we
1: amane to haya hane mi da nyina mi pa na di an show in bentown to mu ka ga hura ma mi an di an de me wengbe ro
0: oh
1: eh ko eh we go bi be kai ko we go bi gi kura be kai ko
0: e wanti mo win da ga mero gina he kwa ro suno
1: a ge mo don se
0: wa bu ro eh
1: hey kaisha kaisha ma e kwa a kando ande wi kwa girimo and we kogiri magu wahira
0: meka brambo figo figo ya wa mi inga edo
1: inga edo panga wi chomi rukamo inga do and wi chomi rukamo inga do yiga ya imomi ba unki kana
0: wa anyambia weno hi nyangwa wi unga wi shin
1: ibe mo ana ye ba moto daddy la gaba ba ndu bo wi fa bako e unu nyara mama
0: Bio kora kora zime
2: na na uro
0: alba hen fai no abuti ni
2: sansan
0: wen wa so kawe ne ka san me ande ma wen anyambia aneto kro wen o ya pa han swisa no san no sanga be hanyino kara ha be hanyino ko nga mai wa mo ba bango ma hun na san wo so
2: to gei gei la sine mo fiu
0: mi amia
2: la sine mo adama yi na wa gei ho ya no ndamnu de batamba monoko tomati tia e ga go hambi yi san ton krobe
0: mango je
2: be hemir ba wo be hen ya ibo be hen kroba be hen siba adama be ti go ba wono ko ba ananda mango me ga ba wa mi ma be nyire nyu ho ala fi ko wa bo en ro wa si na sin ro wa bi bo no mbi amu kro ti go no mbi amu ala ba ne dabia hwe wona ba ndabi ndabi na ga bo nyami ba ba nyiru ni bendro wa kame ba bendro bien ba bendro gwe wa tire kame ba bendro bien bibeti ba maka ba bendro bi bo ba bia
0: ils sont mero wi u ba nasi
2: u ba nasi ma to ye se so je na yo notia adama ga guna kro dro ho ba una una ga wa du ga wa kro no maja we dro awon ye tuba awon ye wure ina kin pati mo awuro ko ya hi ya mi agun ho wa dogi asun yo
0: awon si la do
2: adamo asira mo won tani da kun de mi ujan da win nga sa to mi a kuro mi a kuro sa bu
0: nga ye ba giro me
2: maga me ne na ye wa ha wa tutu mo kuro hi mi agun ho wa dogi awi sun yo awi de yo awi nyu ho apro in so mi na mu ara ne au gawane nen kro mangwe kire na ga be se nun dalum
0: eh
2: mm
0: yego kwe kwa me
2: yego kwe ku won kro nungwe kire ga me be wa di ndu
0: bo nu wir ku ya me
2: bo nu wir ku ya me ti
0: bi ben ti bo nu wir ku
2: adama adama ge ga wa adama ge ga wa yo na to go wa basin
0: o to go
2: basin figo mi wo mo mi ba mo mi ga ndo ga adama ba la ha ba shomi
0: I'm a two woman.
2: You got the other thing. I'm going to make one. And I'm about mad at
0: you.
2: I'm not a behemoth. I'm
0: going to have a
2: baby. Baby team.
0: I'm going
2: to have a baby. I'm going to hold it. No, it's a girl.
0: Yeah, so we're going to have a son. I'm going to give you a girl. I'm going to have a son. I'm going to have a son.

0: bute yinu sabu kwa duro yesu masimba mbira gya da ba soko ba bonu ko gina gbe ka soko da wa mi pa ho be no siama anso aka no nda mi no sa nga en so da sa no mo to ba sunon duma soru mo to ba ga e boku mo ba ga ba ba e duke ye ba wa suno ga he so e rosda ye so aso sa ka soko wa ko yin da ba so da ke sa yin ba ni ba ma be no sia ye sa ba han bi na te mi ni gun so ra ko run kure gi o ba yi me nwe ne bu ka be ndire ge ba go he go si yin da ba ma wa mbe ti a yin bi so ho ma be no sia isa sine sepo tita ke di pibinu nga nguna mo ba ma gagirwa bada to metri be baka rade se ga so ba ke ura fi amingu ba so pon pre rentre to ke un ke ura un soro ya ntura amingu be baka ra ke odemi to ba nyeme tula baka amingu ngisonge bugo ye no edo ngwa ara da wa eso anyeme bugo pi unu so aga wa yeso inda ba ma wa mi in wa gison bute da ba so ko be no sia ningina sagina be gbi sia mi
1: FM Nottina
0: no merci ça va back pour maintenant ça boss ya da bagbe ka de na ba no se mon ka sinte pro se wa me gan ton baga so ama me ya gan so se la no mo se ga so wi suno ko so no da ba suno nduma so ru kwa me ba so ru mo ba ga duke mo to baga baba e duke ye to wala na mai ko yin so aso wa sa wi pasteur sabe do ga me te ga banda ngba ka ngire o sa wi susi
2: babo ya ka duke en tia o ga e biga so ni yin wo lo babo ga e baga nti so abu so ni bawo gbẹnkẹrin dókè bawo gẹnlẹ dókè bawo kàrí ń wúṣà ń bura yẹnu na bawo dókè bawo sẹka kí ayé bù sẹka mọmọmọmọ wáyìírú yábà ní ẹnẹnu nẹnu náà gé ọ nẹnu náà gbé ọ bùyẹ kúrò nẹnu kà sẹka mọmọ tó bá lè pa bawo lè yé ń kẹfẹ ní gáwọn àmì bawo yóò bá dókè ga yé ń bura yẹnu bá yé lóra tẹnudún wúlò rà ní òye kó pọ wúlò àwọn yẹnu wọn máa pọ wa wi ki ako da ma ba gba ka wi kire ku ba ke gun uru wi ke so mi wi mba ya ka bo me wi ko asin a kuru wi ni na wa u bo kun na re ya n ye ya ba nka ba ye ka yi bo kun mo ya ni be ba ye to ke ye
0: e wa mi ru si o soro ye ba suno nduma kure o se sun ru da yira mi ku so ko ibe ti asa ibe ti ani ba ma da so be no sia wi gbangba ka meru o kia gintero kura boy o do mi kun po wa isan nga yin sun ru so ru so aso po wa ga ba pro no sia me nwe ni un san si ne me ma da ba ya simo ya do ya we won bi ajubo won a me sun
3: gbangba ka meru ka win bon yuri se kama se gama se dans ma ba kura boy sina paro buga sina palon to munosia me solo ya sisnamo buengani so asogi so giringia sa so batromi ibanu sina bakpa wi lafia musa gbangba meru ya u gesa mobe nosia mahumba ka solo ko sinamo ba pro gano me gani yoga sisna so gengia
4: azuma ko go dominico so go para no tore radio ba bira giandi isa kwa ha kwa isa kisuko ba hogere mi behano jismani nuka gero ne pro behanye bara gose gianu ko sabe ni saba so aso ma habe tie no ya pro so be son ma sabe no maki gano yen so so ma ha tike ba ko si apago ka ba hay gbek baga teyin siru sai wi da mi mi ekipe ya da me o mo wi ndo maru ba o wa o ba na wi se da wa do mi e ha yen damira so te ho e ho ku pro ya ha pasa pasa ya ngun no mi aga mo don yeso na bu ko na wi se da wa ye mi bi ba ko kin bu go yin wen go ipiga be mian yogu mapen bu wen ma tie ni ha mo se ami kun mi sai numero telefone ba mo amo bu ko na go yin mo se ana ti ba toro ko yin mo pigo pigo
3: ye mi ru so bebe ba ha merison kobu kama se gbegbe komini sawara ba beti ba sonu mo go edu se ombira gya
4: sa be ha meri mi gun ha yan wa wa sane sakinwa gani ye yi yin su ya yi no wa ha be ha mi de atoro be han ti ya ba we ne huga tore wa ya don me ga ne kon sa e be pro ma ha ti bure na me ba pro go wen wen no be ha ba pro wa run dam ya ga ne ha ti bure ya ma be han kon sa e be da mi no ba won ba to na ko ya san be han gbe go mbe ra dia bi wa so mo pour ta de coton be ba me ba ga gere ne ha be ti run ba mo se ya ten be han e gnom gete wo go be ba wa wa ugu wo be ti na ho go ko gi ho ga se ya ba hon be ti mo se ya
3: ja so ma un wi gbe gbe meru u tombe no se me ko dani no gya ba ga be han be ne tem bu kra bu gi na
4: ko to no e ha do mi wi mi ni so wi la de man ga ba won na ha wi ti ru yo wa me sa kin hu ga wi ni na ga ri en so aso prefenti u ra hon be ra na ibete ha sun mi go sa en ti ru yero me hon be ba won aso gona ya won aso to su ba won aso me ri nson ko ba won aso conseil ba wa me hun hade kwa mire ma saintiere wi mo se ayoginte na mo una yi hakwa mi daga ibura una su dando be o ka winno bangu gihoge yega kurukuru kwa ka win down we go so aka ho me kahago aga ho ni go ha ma yego pin hu dira sorry so do mi ne gun ya kurukuru kwa don we de de me hun we normal kwa
3: sa so ba sina pa gibu gai no sia nugu dobu yeba tusia de me Oui, ou la gaboue, sinon, si le gaïko, ou gaïmo mini.
5: Si alors, à mon hokoko, domi, tante, à ouai, yuen do, maga, quoi, ou quoi, gamut quoi, à la nougidouria. Gehon, salome, momini, sunaim, buhiru, wari, humaini, soubekana, gusno, behakuru, danke, salome, suyoko, demekawine, ben bayo, polonsin, yu, gusno, y dura hia. Sakanamo, kaboue, sinon, guanam, barga, mi, duakuru, yai. Yega, ha, waru, suhiru, bagunga ninko ko nguga kana ben nomadu bagu barga ko sanu yeni sunye mba hogo gire ho domi wawe gian ana ti dada we pa na pa ti doku aton ti akrofo onu giga doria ka ha di hakrofo o ji hokropo yin so gu son hun barga duria ku son be pin hia ku son be hakporo pin hia gani ho e ko ningun do da gundo duma le bo hun ku akporo gun ha muara bo son gona yin barga so ni ha duwa kporo son na yari
3: gete so ma wi gamen sew dan sma guru gane bio nugu dobu ya otusi amo gamen to munoko
6: nugu doba ga man san demi ye ha na su sina kparo gibu tusia wallahi me ka be nugu dore yira dira nti ka ma ma nugu dore yeni kporo ya son hin ma gani soru yeni ka ha wa soru ye ba mo ka lagare ka ye ba we kporo ma mara maga ba we kporo wa demi behem mem buhigune okwa ugana usia kpa gibu tusiami kason hima sakin abawe kporo unye meka ko hina mo kpa umma doge ma kawi wa wa kpa meko ka no ma doge winti kpa gani gwa mwena gi hogeni ha sobumo ma behra baga don sira gi ho nakin umbawe kporo kanawa de me hon gani yin soro ga ko hina momi ko gude buye tusia bawe kporo ude unoma doge meko ko ka mwera Gogu de bugani soruko ba win noma kagun waso.
3: Iria sosime, gizongem, yugo nene yaria, kademe baki, bae kurun noma yamwa eso.
0: Iwa mirubsiu me I sisina mena mirubsiu.
1: FM Nosina.
0: Mbote daba suko be so hiamne, yira suko ke ungeko, unge son ye san behem binen temne sine sekwote ta ke bi gondogo gama ke di pibino nge gunan mo. Bia yim bukrabo, beba yehansi so asule mewa tomo ya asya. Mana ge ma answa ma ke bi uba ngwela baka da, to ma ngwela tita kwe ma, to bara saga bule mi gumbu ne to ginan ke uraru ya buko komba sukmo pre rentre. Ama pre rentre mbira gya, beba san bukrabo ke u unso aso, badage kwa ba oma, metri ke u son si u gabu. Bagra giran kill di wate bagateko. Baranwa nyeno bamben girumo. Bego beng be da bambeng be do bego ben tengu go ben tengurumo. Yeso aso wa baham binen ten sine sepo tita kedi nga wuna mo kedi pibinin ga wuna mo ba no girusuwa bareto sagi songen dio sagi songen kedi wati lindi. Mwe metri banano neto gihwa bogo giran kill wura baso kmo pre rentre. Mwe anade anyametu na bakami. Yeso ma kebi bembera gianti unwe ne wabu imen nonwa. Dobi yasama yibela de ba wwa buka soroko. Dobi bane soro wanyanda no. Bandamigo son daminu ya boko no anasira no anasira no anasira ya amaheswa ke bibembira gya to nyanso mu abogo komi mbente no abogo no anasira na dan kwa ke wetura kadema ba ma wa haraga mu bo benke ugasu asiya me ma meti ke so se bibembira gya do me sai babura mi to sai ya ko ma beken bo abuka be so ne nga ko sanda so hete bogo biuko ba banka yenyirmo na dan kwa ke ntiti ya turwani kadema ba ma wahamo bana sa gi songen di mo ya da anwo da ye anye menno ewo anye metura bakara mi gun so aga o ma wa bugo pun unu ko me bela mi ja sada ba no sada suka ba bon ko mi ru si me na mi gun ba en bilen temi baki bu gberun kumboro ba de betun un ate ru ka no saka bu be son soa bu be ga sa ko si apo wa bu ka be gwasi bara yo mi se ka suma bu batule suru ha ma ne wi son ba ne bu da bu suma ai wirugo be go be ntire nji bu ne to sare wirugo ami go ma pe amen biro u do we ntire yi ama be be han bilen tem bu kra bu ba ga si la ba mera ma ne bu go ma sa e so si wa bu go so a so hi pa o ne ma ko mi se azuma ba ka sonu batule suru wi ha wa wi son okra ne to yaba tomoma kami bu pin bu ba so de ko kai ko po wa bu ka ben tire ni yeye ba so ba ga me hon kwa ba da re ko ba ma be ba gun ikirumo awa kan wen dia ba bu grasa ida wa ben gabu ba wa hala wa bu ka ben tire gan wa bu no men na ye we a we tete wa anu men tire ni wa anu men ne ba anada yi an pin agrasa ko mena ben titi ba yirumo ba ma anyi me me ka san mena yeso aso ba sana me bra batin ni ami nkwa batri suru ha ma ni wi son okwa ne ya bugula da bu ebulugo amembiro ye sa da hekari mbugo koko wa wa buga ben dan sire sire to bugula da bu ma enton yi ingwa me bela migia sa da ba no sana suka ba bonko mela migo sanga ma politique runga ko ye sa ba han binen tem ni ko be sona kolon kuregio basokmo union progressiste le renouveau to tombe ba yi me mwene bwa ben kulen delegue ba gohesina wi wi sa kulen grogro basokmo joseph jobeno wi a otre no maduke tete no maduke me mbature solo yin son wakuru yola da otete no maduke tete so da gero wa me ma agawa anki anga sa be union progressiste ye son akoro kulege ben kulen delegue anga ha wo delegue mwene wa an sa ya gano yibie gina gbika mwene asa ben kulen tono ngome asa wi uka be nyora ngume asa wi wa ben yigbe pibinu bo koso ni ba asun sun bo wa buka ben suma komigo anwa yigbe ti ngaro so to bo kunu so ngume banu nyenye me o aga be suna ako kai kuwa sega so ba ben bando kaso do to bo pe bonundu ki yiso yembiru so ma wi ni asa to no wi o bwado ba asa to no wi o surumo ba ama asa to no wi wi ga siriko bang gegamo to mehum bokun ngwasi ba angasa wundirege wundirege ba ne be bugo suma ko ngo to ba kan mi se ka batsa batule suru no ba tase ni son okra no ndi se nga gira batule suru no ba ne se son okra no bo ba so wa ngwe ne buku kai ko pa we ntire no menna borada bu e mwesia ba ga yirugia bokun bu e mwesia mi sa ekipa de mbira gendi man be importa ba deni pa wa buka e mwesia me be ba sa bukura bo balada ba yi birami gya sene wene gison buten da ba so suka ba bon ko melame yin sa suko da tetu ngya
1: FM Northland
0: bote daba soko ba so hiya mini ira soko kura wa Nigeria ntemo mi kwa sa daba nwa mabe polisi ba ndebe tomu woku nsaga balada ba hunde bia mama tondiro ba nwa mi so ba ha be tomu yiro ama mera bibasa yarobu biwa be waima bibasa ba greta otimabu ton gobe taka kwenya mbe baba sima sa gangyandi basokmo ban tindiomi to ndema biwa ma sa mbe tomu okwa nuka yiro nsaga biwa ma serokwa mwaka hekwa be tendiobe mbe ba sima mba sima amiko mba na ba bibasa wun tim soge ba tim ba polisi bale to babi walada amiko be basa wun tombo bro e maliro be mba polisi be mba la sogo na sogo na yisama bibasa soge ba kulo mba ba sogo na sogo na mia tombe balada be mba ba sokmo zanfara mia ba donboye so na amiko genkatia ba donboye so na mia nada ngakua be ba polisi be mbe lagia nde tombo wakono saka gasere kwa amamera be basa tendie bo basema bala babe wala dami bembira ganti to bane bentomo okwa no kayirun saga beti bama unde bia mami so tondiro wa mi tondiro ba wa mi betomo yiru balada baka unde bia ama iga kura mami wo be basa tembukabo ban normali ban nome do bi ba ko kai ko mi isa ben ni jian temigo be basa sanda soge bara sanda mba po hi bara sanda ya kura mi to babe kana bana ba po de ko kai ko pa wo no maduge so an wa yan na danga kwa be tendio ben biragia baka tek mi ba tomo de tomo okra no ka yiru saga baka be unde mi amigo na man kwa mi sanangam ba ne ngwene bu sisi yanga nyam mi batombewa wa wa bu mwa mwa ngume bu be kwa yingo nje to ba ye son yiro kwa amambiru wa bebele ba mwa ten wura ba migo baten be wala na manga kwa be ba president mbo kuru be awyo inwa Nigeria ntengia me sema da ba noa sene we ne suka ba bonko mi bisi mi ngo sa yemba ni soko be da heka unda ba no sia amera gbangbaga mi ngum bano dinira ba somo ba sokmo league de vacances ye so aso be gbangbaga saka son gi us kra saka son be ga chaurum bano ta huru dragon tombe abukura da bo nyina me gison yoka ni koba ne gbagba gam bon ta yiro yen biro so ma we so be no se ma isa bro dia ba so kun se ti se league pro mbiragia yuai ka tule be han binen temi ba wuda gan so asure to bana gima bi o daga ko ba wa ma ala de me bon ta wu gano manu kinu bon ta so mantene be to mo kwati ya bugu ba sa tene so ala de me be mi bugu neto be to mo no ban ne hakin hu bon e ka tule me bu ga iko to bana te wo de ba so asure mi bebe isan abanote hobo bebe isan abanote wuru ma bentomu banjiba inke ibanotori ma hede ma we ibanote hobo mo mebe yiguro ma injiba to bana wuda ya ma benu kan ipin yeku won wi ara ma da anyekwa o anye metura baka mi ama tura kwa sina wa bugo nso domi bebe irada etura mi kun bugo kun be gwe mo ai de foto go nsaga yini bo wa bugo be so agaba ba yini mo apa buwa isan bronte hun biragia na nanu bugo epe do be gaun mi so ademe to ba ne bentom ban bentom pro duge mo yison so godo ba bigada wa be neto inada in kare kwepin itom be di kwepin be ngura bu di kwe be bi duge ya to yison ba bigada ngo me bin tingi we pare uwe neto emi hon kwa kwe di ala de menisa babe nga o gonu fe me kwa bantene beto o gati abugo bono eta so wa neto behemi to no baita o hakin bu gina da ba bono eta mo gumeto mo no ba ne gumeto mo wakuru bala ye baka ye kwa mi ma we ne ye san ba yiri mo pa isan bono nta hu mbira gya bo ga wa ha ni nga ni nwa mi kwa wa buka ye birugo ba make bu ye wa e wa me bira mi gya sama da ba no sene we ne suka ba bono ko mi rusi me ngo gison butin da ba ba de ngi go la mi sanga yana moni suka ba ya asia wa baka bangi sa kwa daba no so daba be ka sa no sia ma gan so no so ala no mo ba sinaboko ba winduma so ro kwa me banna so ye baga baba ye duke ye ye so so se en kaso kwa ye daba no ye mi so ha ma be no sia ba han bilen temi ni sinese kwa we o kedi gondogo ga makedi pibinu ngengu na mo o woda so asure one gina kedi wete ba ko mba so kuma pre rentre mo metri ke o son si o mo ya rada anye menno anke o de anye metura baka mi mi ma be met ke bu be mbira gya we na benti ma ko kai ko woda suma ya wa ba ko mi ba o ye ko se ba inda ba ka abono kwa embiro so hada ni jilantima se ba no si ya ma police ba ndeto mo wakuru ba be munde nya be ma sante ndie bo basema bo wa bugwa tumbuka tombe goni be ba bento mo kwa no ka yo bo ba be wa ba munde nya mi ni jilanti mo me ma inda ba no daba ni suka ni wirgo da ka mun daba sa ka ba bon kwa in wa ki son bote ele bisu me ba handa ba no sinsina me na ma ba ya sa mi suka ba to kwa ba sia inu sa bo kwa sa ka gun yirin dura sanu sanu sanu ka mi daba ni so aso

bcfpp.ae yan wa da intrebu won an kwa de adro keke baga no nyura yete migun na da haganu ha atenendi undanka asuna baga girai bulun ko ba no baitante seka soke don ko ba no ba ti aka bunu mai gekia ngume mai kia ibe nyisa won ko epin da ben.a migun Bengba kokowo ima nyesi ugo babe nyisa won ba to nako inge mo go ebigia wa ibe kankara ho showo kanga tia no ba ene no ba yiro ine ene we si yiro no ba ita no ba ene 01 97 44 89 14 ko ma pin tare kanga tia no ba tia kan ine ene we si yiro ita ene 01 60 44 34 34 Capoeira, Goku.

0: sa se la bi rosu pa ni wa tin so so ga be da wa wi gbengbe ke mbero wi pe onos na ngetin pu him ni wi ga no sia be be ira yabro de prosim sa ko ba ni ndi wa ma go kan won wi ayabro da ka poporo aga won poporo du yamuni so wo yamuni poporo so wa mi o ba ma be go no kan men na ye gero ma mi ba kwa ba na poporo ni yimi to mi ga da awon poporo yi o won te nu edo awon ya o ka wa npa ni anga na awon poporo so apa we yin no sin kadema me hun daga kinta wa ye mbiru so ma be no siamo ye sa gbangbagan te so to ba ma be go no kan won wi atin wudo banda nyo so abaro anda ke kamara ngume wa ke kagi banda an wudo o mara so abaro ala wi so aka dunra awo ye kuro mbe we ni o iko o to ga nso mi ko na de pa iwa ibe nke ka so iga be nguda won wi ala ma be wa to te tura te nga so o anye me so aga won abugo no ko ye so ba ko de o inti so mi na pa wa o ka koma te ni diri bana hama gwo mini sa batre suru no beta se ni so gundi to inyeme woda ye so to ro milano mena wi no wi wi se no sia bana ma be kimuno ya awu sanda ba no ya awu ye so pe no sna nge tempo he mini pa wo uka ba pro da ba ken wi gbangba ke me o ma be sira u be tora ka yi tuba ye ugirewa ka yi go ma ko kai ko gbangba kan timo da ga kunta wa pa gbangba kan te mu ma wo so ado me wi gbangba ke me o tre no maduki musa lafia one sube nosia melamiko tetasun gegia balon para bebe la balon burakan ton droga ton kura prose yen kwa gison yuka ni ko ba ne dede balon burama boko betesuwa gbangba kam saga sun bono tahuru beka charu dragon gi o bebo gura da bunyi nami wa go wi sin di melo siwo ton bebo go genko yeson won wi akan balon bura e mere ko ba ne so ado gbangba kam bono tahiro mega da won no edisia bala duiro da wiro dege dege bebe ma kokoro moni mi go ben kokoro yi ye ma da nda ko ikwasia mena ba ko de ko kai ko wa wa bono e menda gison yuka ni ko ba ne dede panin wa nan bira ga yunsa ni wi go rami
1: ai se o ka ha mi wo ye gun kro da pe be ga kare we ye mundi ai se o pe me fe no se ami ndi o ka ga ha pe je ho gamia we ke je ga to mu baba kara ma wi ndi we je ga o to rai atara da bu dere to mo so no ba ta si so ha mi so ha tia ye tu ya bi u si o to ra o ka se to ra ye ndi yo ki na si o u yi so o mo di ru kwa ma yo le pa ma Uwi nyana doke ukula sehewi kwa ukula mateteke Kwa prudenti ukula me Ambiwi mea wisi hapa sumo zakia Zakia we upwadua umu waka kumbara Wita makuwa sane nyeno Zakia mwaka tuwa te mwaka noka yinu Mwaka tordakina Mwaka prara uka kuru figo Kute yo ukula kwa untono Nyani utoke kupe kutoke wakaha Swalo waka katomburu manhe Jemba simo ijabu ugiri Ujabu ugiri Jabu iso banya Kute yame utoke untoke banye nye Yera utona Zabu tendi, kawe zaki ya kao kao unwa Yembasi amba zaki ya mera Anwe usu ya mera U kuru tia murale migu migu Mera ka usubu Ya seke ni pao kao kao bangwa Yaba kati kweme feno se aminu Puka pabaka Mwaya pi wendia wa Usta antere vanyine kwa migu mi Anyeme uya migu mi Mwen zaki ya answadege Anyeme zabu tendi ya katona Mwen mwogando Pagulio Jengo gundi Pano kao kao bangwa Mia wakulo Zaki ya ako kako wate agula mangino Ah, mpono go miyo da Uno ndurema ugurama yeluo umatondrogo mina oda ukukako ude ugurama yelu mkulakina wawu ukulakene umiyo wakulo maika deza kiewa ude ukukako ude ugurama nyeno yembasi mato nena aga benosi ya atama nilisugo yembiga 01-34-35-49 kapato mbane kansia Loba siya ne, ita, loba ita, iru, no, ne, loba ne. Ilu sema ni 01-51-37-01-36. Kabato mbane, kan siya, no, siya, iru, loba iru, kan siya, loba siya, yo, ita, loba siya. Kwa ba wui eche kana, kwa wui piwenje wa, mwe ama wui piwenje wa, awe siya romobi.
0: Yama sasira mena nakinya sema yisan bana e boko so gbangbaga mi nkun to sawe mi ka de final so ya nyeme ye ndu yobe da wata wa dege dege nda we ruma de mi bana ya turu mi mi de to gwan so ya ga ma bu mi ni sa bana da wata ye ndu yiru bebe ko bana menda imbe nda wata bo duge bebe ko ma pokuru ga dani be ma da no ne betia sado so a
2: Beyina gibu ken gege gan krobu ka drobu bibukuro bebira banon buraka adaba yinu suno betan so kura yiru idra weru kasu o paida yina se ataben banon te yiru bakarmi yogan koba ne dede pebenu disia kadra weru dege dege yina se ataben banon dia in so asora mi beyina elefant banon te so bu ka beyina son pare gibu tombira boko debu du adaba yinu suno betan so kura yiru yogan koba ne dede yina se ataben banon te yiru bakarmi mia tombe boko da kisa dora babu tepa yeri bura buran tona bane bane ndu gobi dara wiru wa dege dege be da so bura gibi ibe kosi kasu kwa bane ndu bu obu ka san ya yira wi woru mugu bano jan pehidam ka wi ibe ntombu baka kemara adio no sina mini buka be no sia be ge hoban taka gibu nda konu gibu te poko ko ndura gu gibu o ka guru ntombu go dura sikuro subo gua kaminte pro bane bengo kura de bu ibe bane ntusia ma dia bane bane ntusia kara nana eko magaduna na gibun wurusoni ambo ina se atabem brota yo bakami pawenu disa kadra weru degedege antrani kala so bura brota huti akin pati sasa sese akotuka ngotunya bene wensa no kirobe no shunya bawen gweba mambekin akonsa no nyoro nyino se dage bura gyo baka gerimo nengi kaduna na gibun wurusoni ambo ina se atabem brota yerumi
3: Bonifica, as menini, personifica, as menini. Depois a radio no Sandu, a Senega, e Gaga, you know, e a Quagiha Darla, Bano Agosto, Sandin Piano. Quando eu havia um dos, se ela soube, só havia sua tua história, e tem Brana no ano. E a Quasso, Quaio, Segretico, Parra Trafico, Candidiraju, Bero Bonosso. E na Quasso, Quaio, Gingando, Candida Banejibu, Bero Bonosso. Bane, you go, uma vez, and doubt, and my doubt, I was not seeing you. You do not will again, there are no Piano Sano.
4: Bwengani ya turimomi yen sabu adarobaye saso honkoba ita kanwe kanwa kwa nobu ndi unka koba nobu ngirai de manfagi nsu aso sakaguno yirundro kawigibo bago ura made teso bwengani yen soro yenyo kwa sinuduroka ni mabuhiga abudugi gani yen su aso bago ura maeso yembiro sumite wumbibu mawene buko bago maye ngariko. Bwengbeleke merindi somoko usima kama buwensina kwa rugia ndi buka fagi edi. Fagi yeso bago ura ma mesoroye kasimo kwa sini bago udugi kwabu ye ngariko yem mawene wuntombu buko bago ura maeso yeni mbiro biba sumiruwe megani ya koka suira bago be nyisato yera kasumiti bakwa. Aki agano mbigia wa unkume aki gano nyeri gani yesu enro mbiragia. Aku kaiko fagi ya goture wa saa koba itaka nwe kwa nobu ndi sendang kakoba nobu kirei.

Gracias.

0: seko janni batur kani kango non kitini wakati odo de yotrij meden hanne en bitina no hakkilo meden falto cho jamuji do fa falto wecho nyannul no anniden jamu yutama de modon nafa geta himbe nyamata to majjum hanne en garam pillano den noy ko demeten fa ko chotten no kuji meden waddanten nyandu latimo e fota ma nafan e gonga fila kadobo ko gadenno tin ko ci do waldere witene do pro de filav pel e wallaka wudi janni batur gani gondon kitno yotene do wandene do bo wa jawdi falto ciore banki abitenga bad yotene ko gadenno bo e wodi be min noddini kambe latibe don noddinabe be gambe ko len inde mabbe
1: mi inna wiyete Adamu Sani Daudu mi gollo lu kuturare gan soso di candido
0: e mabbe don goddo be tawa falto jum wanyamo do
2: min nu yete awdi borori kumo mi lati lu kuturo jori mi non saka candido
0: to hanne hade no kulimi e ngalawa batane e nyandu mede nyandu yowojundi la ko dentin en kocci gauri e soja dunduje fa e ko nandi ko goltire dilla wetcholte mi meden do no watta ko tawe anne noy golliti non ko tawe de mon jamuji meden e ngudido filla kan ko putten fikan mi fuddi an no falto ciore Adamu Sani Daudu o wara mo batayen to yama nafa putuka men taga rota no dugo nono
1: to yama nafa putuka latua nafa ngundo hauriki uke nafa kanje tati to mi uke nafa kanje tati e ukera ner lat no ukera ne do en ukera nafa ka do hokkata sem men do to mi yi dum hinde mi hokkano mi salu ko koliri gauri maiwari e ko nandi pakado e to yawti dum ukera di dare ukera ne do mawni internet on ukera mawni nande bannu de ukera ne dun na on ko woni dun non tew gasije boccode liqi e ko nandi pakado e bana dum butu ukera sartinde latia ukera hokkane addo to ne bannu neddo e nyawoji fere ukrene dum baafe ledde na ondo baka baafe ledde e liyo wade te ko he baafe hu dum butu hauta dum wi ukere hokkane santone o nyawniji fere
0: to gawmen wa kata nyamen ko tawa nokku mede an e audi bo wi kumo
2: ko tawa de mede min anina dum gadira min anni nyandu geto no min anni no mi awiri min anni no min rugiri tonno nyandu geto ngunna labi dufu mina ani nongu wujisori tonno nyandu wadangu ndeme mini ani nomingadiri so. Ga nyandu warangu yasmi anda anengu wadida fangu njutori do dobo imini awi mini ndugi mina ani lolabala mufuti tonno se ni ela kuwafu futa nyama nyandu rimangu ntomedi
0: joni kanko Adamu Sani Daudu o fuddi noka amal ni accan o fitaka o labina kadin gannano batanino do ukke nafa latika gonka to mede kanji dum bitay mudum
1: de ukke nafa dum ibatino yimi ukke nafa kanji tatino
0: to
1: ukere ranere ukere nafa kado hokkata semme de ukere nafa hokkanka semme do mi batanino yimi gauri maiwari kokoliri dunduje bakije e ko nandi baka do nyandu ngondo wadda he ko koliri fu nyiri non iri umme non ko wadda he ko koliri fu ko kori non ndum butu nyanna fa ka do hokkata sen meno to dunduje non bo to wadda sokurare to bo dundude non wadda fere to bo a hawra dundude hubida he nebban fu ndum butu e ko nandi baka do ngun nyandu ka mo sen meno to yawti dum uke nafa ka do en hokkata uke nafa ka do mo ni tan do mi batino yimi tew na ondo tew bayi mule fu teu nagge non teu gehogan non teu bala non teu be inno me budu teu irungo le budu nafa ma nanka ne non baka dum bo to yawti dum uke nafa ka do mon internet do e bati no yimi teu na ondo teu ba irungo le fu teu nagge non teu bala non teu be inno teu gehogan non teu ngondo budu he buda to yawti dum bo boccode na ondo boccode liqi gasije barade he kosan nai e to yawti dum ukere nafa ka do mo ni tane onondo tew na ondo e tew dum ba to tew nagge non ba to tew gere to ganno ba to tew bala no dum butu mo ni nan dum no to yawti do li ina ondo gasije na ondo pocore na ondo nyebbe bona ondo ndum butu moni nan dunno to yawti dum nafa kado hokkata kado fadoto nyawneji mi batino yimi e bikulle e bato mango ano bato lemunuje bato bikulle de di kwenu butu dum butu fadoto ku nyone no baka dum bo baafe na ondo baafe li warate ko e baafe butu dum butu hawru to hawi dum butu ukeren do mo fadoto o he kaliriji he nyawneji fe kanyuno
0: joni mi yaman kanko e kummo o batayin ade hokken misalu nafa e kubuka jonno himbe famita to wadi dum do watti do watti do anita na nafa kado lalika bulan nafugo bandu mudun
2: to nyandu nafanka awawan wada nyiri kokuli nyiri kokuli awrida alio biriji defa alio biriji gata afon ayini to teu nagenon to teu bala nun to gasi hebuda gata de nun ta henyi dara to mangwa nun to limuno to guna nu ahebi anyama do nun yara ajian sanu nyandu mo nyandu
0: kolati bitbe lede fu
2: kolati bitbe lede fu dan wakati bitbe lede wakati ya wakati nun to non wakati mi lega weninga wakati kido kanga wawan kogoliri odwe mabo wada mare suinaje wada lio mada uboda bocho magasi ahinyi daha bingi liga manyama ahinyi ya rajia nyandu nafanka nuna
0: tonono de fila mama takado ya nyamira nufu jamu mako dimoda wada adiri no haniri
2: oh jamu mako kan toke lati dede no haniri
0: mbatani nafakado mbatana no kawadiri te gang lale mwada ntaya takado ya uodi kukuliri ni e wodi sare biriji hade ko batano no tay dum no ne jomu jongi tan ko tay dum na fide go wad wad en toraji ko hade tiw en ko nandi mudo
1: to ko hani isamanu to mi hoti ko koliri to mi hoti bo e gauri he ko nandi bana dum budu hanu go nafa defe fu banu o lodi fatango fu e labi hanu bo to o di fatango dum dum budu e labi hanai a defa nyandu e ko tuni na woni onde dum

0: sanne ganyin gineji ta inga nolati lulati ya unhappi kede na undung gude na undung lobaji na undung togoje na undung jonkaden dugot mbobe idike na ngaldi enfu na undung dage enu na undung dundon dungfu bouje dungfu dun na undung to dungfu bo jonko yarete jamanu jinu
1: kolati tilal me
0: kolati tilai
1: he
0: kopu tilai lata go tilai kallati hano gineji golitoteedi hande e yeylabe di kanji lati tilai taygal aneta etti kede den kan gummen wonno ama hande en baliti lo baaji na faane mbiya wa gummen non
1: dabi
0: to kede gumme kanu lati tilai kallati tilai non kan dole to yama taygal fu fa e sibaji ko wosite nafa ninni dun do lati attilai kanun to tainga wadata futtilai nun dun do yare kanu
1: a jomo ko jinon jama ku jotto den taw tan ina ni bangal wada
0: sanne
1: bangal ngai nan arande nu nun gadi tengal
0: ko bangal gaden nun fu ina ta yama bangal kan en anni en bo wanana ta debbo do anama ko bangal wala wada daga ta debbo do anama fa to jiida be gadi janta fa sha kenya lande fukina yalane ne do hanne en gadam bangal jonkan ko batina wa getti mudum getti wo golko batina wa gettali mun nokku fu be wo debbo batina gettali mudum nokku fu en godi bangal yalane ne do ko wada siya mudum godudo sembe gude gude mun waddata godudo sembe to goje to gole mudum waddata godudo sembe kede gan kede denti duudi wuru kede mawde na on don jogiteede kede mum fere no kede godde na non kede pette tulul don bo fa hanne kede mum fere no don fu ko sai saka e bawde mum sai saka ko e bawde mum wobbe du ton bane gude nu waddata kanu wobbe du ko tawno den kan wawan wa kanu bo nafa kan waddata
1: goga ketin to taw wobbe nani kan bo me lati jiide mabbe inusa wattambe don ko wobbe kambo hali dey bangal ngal no noy falto mabbe dum woni dum wadira
2: bangal arande do idi e wadana to joni bo do idi wattake ah majin joni bangal bo kare nagge hise den bangal nagge hise take no bangal den to e wadana na yarete joni bo jeede yarete kare na yaratake den bangal wadete hande balle jeedidi joni bo bangal le waga do wade go nyalane wor nyanne ngal na tinge ngal bangi nyanne ngal sankito nyanne
3: kunu jama wade to kunu jama ga kenya na tai
4: Ni ka de ni san di gon tu ni ka dan la u la u to jo nan yo fo kiten u itin ten de su fu kine ta da mu ga ste de wa en ye u mine ti pine pa u ti ne ho gu to wa ma to mu ke de wa ti ten ene fu du jo fu ye na ti ki de ro den jo ni ti ti non ni ne kan ju den no ye ra ju mo to ya da ta su ga to ya yi na ta su du kan ye ni ko be jo di be pa ju e ga da gu me be je se da mu ga to je si gu ma na da mu ga
5: beno da chukenge wale wa ya lile to umoye ko 14 gumma ngal wodon debun wodon yaltoro do bano ki dum illat kele kanyun to dunanga gari wadda dum do da anu kebe huta gari anu wane do anama lami do wodi get mudum ko fu anani ko fu boy wodi get mu mo si wole mo dum fu wala fu ko fu to wada gedum den du kankal woni yante fama mauna sha ke kan bangal mu do yamete ay ha yanta kinane wani hanne fu kinana ma bangal mo bata jama'a mako wobbe denno ila alkamisa nuno kata bangal faagi alalba e dum hawliti no edum e dum yaba fu joji be jahabe keba alali be gatana mo kabana mo yo man yo no kol ko mbo igo mu yata alu watana alali to igo mu tokidu be dula suka de bombo gati bi tokidu tum be chudo wobbe denno e dogga chudo e ladde yite wobbe boyawta da chudo e rajo na e jogo e joni taw njahi jopon cede jopon yela jopon cede baato falan tatin baawdo njobulo mo fille ton yo manjo mbultu no ton yo manjo gaato fijoji kam den day yo lene yimete bo faanya ne banga na hokita to kita ma ya ke kan to to wuro wala no yo mambe en walanti akafali mu de maro wala yo illa maro fu dai no maro kango jonati jonu no hutti ju chokolaje e jonge boche lawe be kokke kiyal ma binno wa yo manjo ale ho bultino yo manjo ya ke kam ya tinan yo manjo wa be kola mo mo galo o tagu fu be jogga be jabe bata be be tabite yo manjo kulbon ko hu be tabite ila ton dai yo welede e be jimadu dai yo be kebi welene ma aldina kam be baba be gadda be nanne de shudu ci alle ki enu no ali teno te dudu shay bo ananta to goddo habi e goddo yo ni gam shuka ila ton to gi yama ila ton do gudu nun hande jabali to yo tike nadi shudu ko ipido boji ande ko maini yibbe wana antani boji mu huyi huyi ane wulila wakano ene gondi munti wulila huyi huyi anantani to jonga ile to edogoito gati to kwewe hupe hupe chitao kwe pola nchimali pale jongu edekea goba jowoni janko woni achipa gali mara jaha kujopa odo mnana asaba ni to keme didi nu to tati nu kanuno jalode ndesi yeteno denka uto wadoni gasije ne tu gafu anano nongasile kugasile na

0: min jetti sanne o nani dugganno filli kambode annal mudum to irajo munane patanom biun o wara de lawol o yottake irajo ay garu
1: o yani
0: na
1: eja
0: jiki hande nyawle jedda
1: mi nyawli
0: ama golleji do
1: wala golle de
0: ne jambo tobi do
1: eh
0: to wala go gatte hande bangalu bim pilanto bangay gine jar jar tedi
1: eh
0: to taw bangay to yam bangay no nam bangay be gadita
1: da da to na pinne
0: ya
1: ya yon ka jamu men on ko min ganni
0: je
1: wala
0: to
1: banga kan
0: oh
1: nyande banga futina
0: oh
1: nyande anoda waga nun ke jomala
0: oh
1: mokolida wala jodo e damu ga e ta kokoliri
0: oh
1: to eti kokoliri min yon ka helele kan wadde te rese e gummal to le chama e gummal fu jon kan kokoli ni e ete e kurijine to tuka de bon inne mu dun to faadi manu kulu jama ma faadi ma da tumma tumina share e be eta faadi ge didi ke de watte ke de gatte de dembo inno aje baydu am baba suka aje chama te and the photo jedi di tum ma de helere no to jonka ye ra be haulita e to tibe jonka haulita e wata kede jonka ko tuka de bonange to na ngama
0: oh
1: wakati le de fata ona nga kanu to na ni kulu jama hujinama ko inne ma ko inna
0: o
1: jonka ko solta timanu
0: oh
1: oh
0: Uwele mwono na...
1: Uwele mwono kai, unai mwono kai.
0: Unai mwono?
1: Ehe.
0: Na kai uwele mwono zeta oidi... O, onalane.
1: Awo.
0: Ise?
1: Ehe. Yera jokola mwosentata.
0: Oh.
1: Kaya hata hapamo.
0: Oh.
1: To hapimo jonkanko huomina mwudela nere.
0: Oh.
1: To huomini mwudela nene hane omongu wado. Jonkanko hapane alari.
0: Oh.
1: To hapana maalari jokanko anna nobangamu. Kake doto.
0: Aha.
1: Eh. Anga ku kono ta. Eh.
0: To wodi. Eh, awo bangal do. To bangama gainama nan gineji na yare. De gineji dinu mi gino kebe pilanu de hande. Gineji de no hani. Ni to watta de bende di do lati un tilal. To di do kanun ilata ke tilal ba mi yare di. Gacci gumbare
1: gineji ditila
0: oh
1: gineji ditila kana
0: ise
1: eh gineji ditila wala ma ta taina wado to debbo banga maka ande to ya watanti ata gumbal mu e ha ta re mu kan non ta yotoro eto
0: o gattila ido
1: don kan wa eti ketila ngalo ni tila to taina bo wale ta taina wa yoku jema jedidi de gudemada jedidi
0: abu jedidi no
1: jedidi abu na tanu e memo garma
0: aja kinta boina
1: aja kinta e memo garma e kewalma e kewe ma de jedidi
0: no atun kada memo ga bo
1: e amot a holla me don tare amota
0: oh
1: e do kewe bo jedidi do don waili ketila ande du bi men joni
0: oh
1: nun don yauti Jon kan se gude. An go du do chuka debbo. An dinda de chuka debbo to ya banga nga. Ma tai nganu. Winere mako. Eke do mako tule. Tulu. E gude mako. Ne foto sapo. Kanje o fawata. Ele al mako hatari bagure. Oyara. Jon kan bolobe mako. Nfu butu gineji hauritintia. Fa huba to hubi gani chake kan ko geti wo gol ko wari ko etta gineji to eti gineji jon kan to weti ko gadon ka cinno eh
0: wodi nana na jobo na wodi ko be reso ga bo e gineji de ira e ma ngilo afa man dun sen ga ndu accata dun wadon maddo
1: to
2: to go nanu hande nonno bati na ko wato anni min happata
0: la bila bila kolati ni tilal kolata ki tilal bo gandan du gang gireji gon en gatta dun dilataake tila duwa dun toyra kambe lati be fallo wettore worbe do ma badu ba fallo wettore be du gatta gineji dilataake bata watta dun goddum go mari ama fu e do fu e nyama cede majju na noy
2: nonno to ko bowuden do kan tila ko lata ni e tila ta etti ta mi etta fallo bibbe worbe tilai to yama bangal ni do e wada bangal fu ane no batani Allah ri batateni ni go ngatilai nun hakati den kan tilai nun ba minon commentary tilai nun suka be hawita habana igo mun da lalle ni
1: oh
2: Allah ri ni
0: oh
2: suka be hawita habana mun tilai makko nun gam wiite aden ike to wada na kadu fu ginnaji me mammo tilai sai wada ne dun to habana kadu ke ginnaji haitan kanu habana mo dimu nimbe biyanno de
0: se
2: sa Allah ni
0: ha o kan aki o habane wa ginnaji habana mo
2: go e mako haulita bato o woduno chokki di don di fudi tanye a ko watno e jure dun don fudun ikkine Allah ni nu walete o habane e dane o habane e jungo bo to don tilai nun noy o wadane nun tilai nun
0: o tilai no
2: tilai nun to to wada na madu sai hokke udere ranere ne don bo tilai nun sai wakone tilai nun ne don bo
0: o udere ranere
2: eh sai tilai
0: nun ba joni bo dun nonnon na
2: to joni ko duudi e wayla dun joni be bo idi e minon ummande amen ne jonne do kanne woyliti gude de kaden daneje gombane ko duudi wa goboto kanu ko duudi kan ude hebaane fu kan wakoto
0: o hebaane fu
2: hebaane fu jondu mi ya ba mi e fere antife wobbe to jira ba ngane fu kaden to wodi gomum bo holi fu ta etane hokka woto e wakki o do ba ngante amma o do wakki udere jo kan edu wade amadin wadi ta kenon non wadi ta kenon non de dem ba ngante do titi kan wakoto dum fu
0: a wawa kokka igo ba da wakko
2: jom
0: Tuli.
2: Eh.
0: Awula ta ka ko ya wako te bona.
2: Ah. Awula ta.
0: Igo ra ku jodi.
2: Eh, awula ta.
0: Hudi nuno.
2: Eh, awula ta.
0: O se.
2: Au, awula ta.
0: Ka wakina ma ude.
2: Eh.
0: Wa wako te ba mara igo ra ku daro.
2: O akata ko.
0: Je.
2: Au.
0: Ba to ka do de de no wata.
2: To wakikene fa e wodi me de to be jototo. Ko akitone
0: oh
2: e wodi ton to banga e wado fa debbo wa tirama fu hanne pibo gude na on non
0: oh
2: to do yottike de pibo gude do fu dole jonga o kitan jong udere udere mo
0: oh jonga o fi ban be no taw be pibo na mo
2: ah o fi bande na
0: ah be be pibo na igo o me
2: eh be fu be pibo ande
0: ah eh be fu no
2: be fu dido kanko jom manjo o fi bane debbo mako kanko to to mako kanko mo holino o mo kuno udere
0: oh
2: Kanumbo kan fi bande otto jo manjo debbo
0: o se
2: pibo dilino
0: o jo manjo no to i mauni no tagata ba gamoto i hota na
2: tagata
0: o
2: tagata be do fi bana ma to fotti ke wiita to jo mambe worbe do tuno be mbo woni
0: oho
2: do tuno debbo e do tudo golko
0: eh
2: e po dete ka mbo be gadde be fukine to be do fukina no do ka mbo fi bane gude no be do fi bana gude
0: Oh
2: eh jon kambe jo fite be hube buuto be jane kelle woko be woka hello be hella kambe be garane don tilay nun den kanno dum don wadate no tilay nun
0: to wodi
2: eh
0: joni mi vitafal hol lawol nyandu bo nyanduji de bangal don die die no kambola tilay
1: bangal
0: la nyandu wala tag nyandu
1: e wade kan
0: aha
1: e wade
0: to
1: manga nga poto
0: ko wat chokora na
1: chokora boy wat eno
0: ah den dunduje wodi
1: eh dunduje den na
0: oh
1: aba dan chokora ma ande ko lati tilal
0: oh
1: kan woni chobbal chobba nga don kan
0: tilal
1: ba jon en alwade
0: oh se
1: eh kan nga wiete nga perea
0: oh nga lo kan awadanu
1: nga don kan awadanu e kafari bo kafari boy wat en perea
0: na kafari kan ga ye yame to tuma
1: Eh butu me wati anoda ganun kejo ma geto mukoli ajimo
0: oh
1: kanko jodo to edamuga ko jom manjo ngultine
0: oh
1: o foda boda yo jititi
0: oh
1: o foda o yima jimi dio anifu kafari ni furbe furbo ta egumma wa dere che damuga guma nga re sa ne barkeje e kareje guma nga yo weduru kanga wiete nga pere nga ne debo panga kohore nga lufo banga ka ee anana nko chukuda amo walte nga pere
0: nga pere nga mifama nga jede ume bito nga pere titi
1: kafari nime ine muhivi yete nga pere
0: kafari numba
1: ee
0: minda miyaka
1: otokurubama pucha akede ma dala dala dala

0: gummanga e barkeje nike bata ganga wada barke e kareje boy ba endan wada
1: ta yaba ka ba ni ko pakka ke den
0: eh anga pita
1: e ganga pita ta ba
0: ni tani melio
1: eh
0: abi an chakita wa to ata le wodi onja on takita ngal wa to onja ito onga pita onja ka on chuta ke lo mombo kan yete nga pelea job balbo kan un bon apelea no
1: akambono no
0: eh kan un bon no job balbo che yare wate kwa chance da wate job ba wate holdemu gumma nga de baba ta ko nga manga do baba ta ko nga bangana do baba ta ko nga to da che chu jungo di gumma nga kan hola ta nga wu
1: ina gorko ina bite no
0: awu Mira gorko depo.
1: Ah, mira o gorko.
0: Eh, bangana.
1: Bangado.
0: Eh.
1: Mira o mudo.
0: Eh, depo. To gor depo minimo kanje inga.
2: Na bo mo
0: minyi. To kanko minyi gorko on kanko depo oh, onje inga.
1: Oh, no.
0: Na, eh. Na long inna oya babatako.
1: Oh.
0: Eh, gorko babatako, depo babatako. Oh. Don kan tila tila nu.
1: Oh, munga lombo tila ya, ya.
0: Eh, don kan bajong etawa.
1: Oh.
0: Eh. Amo hore nga lung, apa nga ka lung.
1: Nga ngutu mbani, gine ila ati di tilal. Kati nung jidu lato wia ni mpila nake. Ila ataki tilal. Batane nido, nambanjira ya mede ndai jaudi hane inawi. Ita kede maute jaha lumo chuda, gineji. Ila ataki tilal nung nito watano dedum. To gata kare chede chede mada kare kugunda o nyamia to lato nati dedum. Kanu mingi no to en kengi do on bata en menu lat menu woni lata ki tilai
0: gine ji ilata ki tila kan no
1: se
0: eh no
1: to en jo kan ji nuti ka
0: to gine ji ilata ki tila tenga jama gine ji gogo
1: oh
0: lati di tilal kan ji woni ta yahi to ataina ma to dilimama tutana isira ma nanu nu isira ma da tutana nu tutana isira ma debo Chutana isira ma gorko. Butu ko lati tila nuno. Ande ko hori o do kan tila albani. Do kan juro nu.
1: O juro nu?
0: E o do juro nu.
1: Yuma?
2: Nyam.
1: Ando bra?
2: To ko lati
1: tila. Lata ki tila.
2: Ehe, di lata ki tila.
1: O, ama enke binadi. Dei, mamedin, dei, gineji midin di gati.
2: Joni ko lata ki tila. Kam woni... Nangali gatetedi joni yido tila igombane yidi wadino
1: yidi wadino
2: yidi wadino dago gatetengo tila igombane
1: yidi wadino
2: yidi wadino
1: tapi e
2: dun don dun fu dun gida dun don nyama nyama dun do yidi wadino fa dal no dem fu anne watte yidi wadi ko nyama ta cede tinnun non ko beedata nyande cede tinnun non
1: gatta ima mabo ma kede dudde bona
2: kede dudde dudde dudde de don bo yidi wadino
1: o yidi wadino
2: don bo kulan no fa hanne watta gude dudde
1: e dudda gude bo
2: goje dudde don fu yidi wadino yidi wadino e ganta dali ko lati ko hani to goje ma to wadi to goje jeedidi fu ko joni inna an o wino jeedidi wadi
1: wadi
2: wadi pakoro wal e debbo bo to attama hina pakoro wa ngalo ya ada kama watete ya hebine yetu nito mungu fele mudu to kwa jida holi holi do to ya uti o sutana esiko gorko esiko debbo sutana goriko titi udele mudu nko hodi do kwa jida ado fujidi wadi no to fujidi wadi no
0: ngotu mbo na ano kwa bagate tega ngado mbo nga jo mino fulbe minani emi ngodi ka
1: o hidi wadi no
0: donka hidi wadi no
1: hidi wadi no
2: kanga fukuli nyande chede de bade ka
0: o kita kuje
1: awatai do vuvye
2: vye
1: awatai
0: o kita kuje hidi wadi no
2: hidi wadi no
0: ba kita mako gota jaruda nga luhulubita nyiri butu wadi kuhodi dofu
2: hidi
0: wadi wadete jidonga ana ya angu dudo debo angu dudo chuka debo angu watata Goko jamata ama goka. Wallahi.
1: Miani no hala kan futi seme hande fatu kuni no. Kan gineji din togu mudu nawa.
0: E nawiyo.
1: Mo wadai du nu. Ya koto ko batte do manu ton do yehi. Dari no dun woni nyami lumo bembege do. Suwoti gineji. Ah. Wali tage dari fu. O wiyang a.
2: O wata gada wata

0: Ti min no min pilano hande pangal wuro fu wala ngo watta pangal de tawangal mudu afinata de wuro mada awaday pangal kan kama junu min bi ton do wadi pangal gineji jartedi gineji din lati di tilal hemedi kanu ira ben wono do he kanko bu be batay to ira ju hinno be dugo
1: ko jinno be dugo udan no wuro debbo nyantoto no wuro gogo bo nyantoto kanu bo se fa wa gude kanu bo ke gude do gitire no hande gude la choitati baka gude la choitati ko be dete fu na anno
0: bude wore wore fa la choitati
1: fa la choitati gogo mbo wa data no baka kede fotoru nan dum fu wala ko lisodo to an ananga awodi na gilma gote abari ya yotini nge ando atainiri to suka be wore be di muda ban
0: to be garo bo me yanta
1: ina be do se biyo
2: a hanne e wodi ko holi kadi
1: wala ka ni pa me ainoka
2: nana wiye ciyari le sama
0: o
2: ta yahi to ciyari le satun
0: o
2: biya gineji di to duda ina
0: a no be bida
2: e dalu ina de embo na to yama ciyari le sama gummari boli
1: e kafari
2: e chobba na na gumma kafari e gumma boli bo no de lese e dian
1: chobba
2: hanne nun bane
0: me maro
2: hanne gumma boli lese gumma maro lese gumma kafari lese gumma le
0: o
2: lese gumma kafe lese
0: atai bunu ati
2: gumma maka lese
0: atai be gata numba
2: gumma gasije
0: o
2: lese gumma gerode lese
1: aki na la fo di e mudi na
2: no no gumba peti mu pe fere mudu sa se mu
1: lese
2: odo fando sigariji bonbon do fu kulle fere fere ni ko anda nyamete de do de yeteluji do gotel gotel ngele fu do fu du lesete dibe fere mudu lesete lobaji di do di watiraka di choda choda di watiraka kano goddum
0: o
2: pakeji mudu fere fere kan dese kanumbo gatti nafa fere gatti boli falto mudum fere dun don dum fudu lesete wa hanne ko gattuden hanne ko lata ki tilay dum wallahi dum to ila insa
0: gonga ko en ketinto wobbe bo kanbo be bata en jide mabbe ni sa en ko kan wobbe joni mi hokkabe lawul yaoji batu be lambaji di kan di nodde njeme
3: gonga fa ko jabel no doje mabbe sem ka batrim e lambaji di sel lamba seti sina no banji e go o
4: gamina
3: ta didi e jena tati e banji jedidi e jego jedidi e jedidi lamba mten bonanu banji e go o jena e jego nai e didi go o e jedidi

0: Onjani. Onjani na.
1: Wala yango dama gaalu.
0: La marumba.
1: Eh.
0: Aha. Gireji di gala yare di injara numbora. Aha.
1: Ana na ko jotta ke no bu jode.
0: Oh.
1: Wala dunin di doy ti mun to wauta ka au kan to yakadi.
0: Ina kiyana nun wadi na na nonno du wuri god wadi nola.
1: Wala mi nan ta hala mo ba mo nda la di mi nan ta hala mo wonna.
0: To ba be do. Na mi dera.
2: Samon nda ga ngi daki.
0: Samo e to koti do ba.
2: Eh to mi zanna on don do yo.
0: Don get ngel daki bo.
2: Allah get ngel daki yan ni pele.
0: Ta.
2: Biyo.
0: Oh.
2: Da den ba je da wala mi finano ton to ko kullo ba nya ko ba fa ro.
0: Aha.
2: Da ro ko ba ngata da je da magga no kuje ba heta nga ba hewa sai ni hewa batti do.
0: Nonni.
2: Agoji bona hondo joni ga nanni do sai ni to da ba ja jo.
0: Mhm. Baba bedo.
3: Wadi da mi wala ni do ba jo ba ta.
0: Nabine.
4: Ah barugo.
0: Mailu.
4: De mo ba bon kero no.
0: Ka ga ya no e bere bona.
4: Ina e bere no yo.
0: Mi wa ni ma sande.
4: Wala ene ba le didi.
0: Di yo.
4: Oh.
0: Bala ka godu mi jabe wala ba yo.
4: Oh.
0: Pui jo e gineji din. Jarde didi no.
4: Oh.
0: Mo holu no no nido kala ida tawaga munna.
4: Aho kango wala yi aida tawanga ne ma aida tawanga ta ko chala to apa no me tokan hoira me de ne wala wata ya gine ji buite
0: ah
4: don kan kan bellu me de ba to ne do jamu ne mu kite bo suka mu bangina ha wo ni ani gine o kon kan wo kete do di tudu go nyona don go go do wi na ta do wi de sute wi ya e wi ya bali don nu da ta ani ne do go wi da do wi ano no ma ya ro ji wi ni ni mu ani ne do tonka ba do ne do samu ko ko mo ya ga go di bu don e wodi ani wota e bo gine yi ke bo e bi a ka ba ne ba eh al ka ka ma ka nu ko dan kan ko ko ma be wi to ku ru ka wo ke bo al ka o
0: eh
4: e bi al ka ga to al ka salama o da wa di bo
0: no ni demo
4: wallahi wa ru ko ku to gine ni mo ta la wa le ba ki ama mo wa o ta wa di ga wa ta wi ya a ba ni ni ju ka ma ja an ka wo pu o mo mo da an ka aye ya wa
0: Aye,
4: ah wala mi do mi wayi no mi wayi mi wayi do mi wayi ko nu nda yi ni de bo yi dan to ala di da bo
0: de mo bagu
4: ah kan ko no an che la to go
0: eh go ga kai kali
4: ah
0: o jadi do ina
4: go ga to ala jari bu ka kali ni fotta
0: go ga to ala wadi
4: ala wala sa
0: to wadi
4: to wa be do ana
0: to wadi eh to wadi ano bi de era
5: Ah,
0: mi nuno. Ebi ya boya me.
5: E to mi mo dan me baba ka e dia reje ta ko fa ba ata.
0: Oh.
5: Ni ho na e golode.
0: To.
5: Ja ni era jombo.
0: Orolo.
5: Manga ka mi ko te dinu.
0: To, gineji ni mi ngini mbara na me gineji pui ja redi.
5: Gineji ni me aki yoto ila ko suka na owa.
0: Aha.
5: Aki yoto ga da ne ba ma e ha ka le mana. Ake ko lu mora gineji.
0: To.
5: Ake ko to da gude, mu to to da ko to ta ma da ke ko banga su da mala.
0: To.
5: E wo ta.
0: To ba, mi na ni ba be do. To en Kenya wa ko Kenya joni be ne nu godon. Batin kampe la tibe. Wo du be sukabe. Wala fumo wala suka yo.
6: Mm-hmm.
0: Wala fumo panga itawata wulo mudo.
6: Mm-hmm.
0: Yo ene gudu mbatumbe gang kolin no hina wie dule watugo gineji pui pui tugo tawanga e mudu no da wobbe wiza ma tawanga no bopete no awu lombo hani kebo gakko ko getti yore de law ko lombo onu mi ketti ko bayno tidi e to vota
6: to
0: yore mi gidi kokko getti kambe lati be bangobe
6: ne
0: no be pama no gine du ibane lati tawangal jaro gine din puibo ay sedda bo la taki wo pugo tawangal
6: to jon ko bay no tire mala ma ko min be data gineji du ibai ne yara ta gineji du diga heba su kamu yide yara nun gineji mu wada gineji mu chaka chaka heba ni go debbo heba hora nya gemu kamuni keba gino ko don fu domi hora ni no
0: domi no
6: domi mer ku je gadadu chuka de be jida bebo to be tainama to hina ko chuta chuta che nira ko hodi do be wuro chuta bone ko babidu ko babida don fu awujwa ngonga

FM Nonsina, yera tomu la ba e fe gya ke, yeswa na e ngarika.

0: Musa mamma njima ankiane jima swaru no sina somo gasubantaga ube koba wemo.
1: Kotia yira ya somi. FM no sina dabaru ankoba so.
0: Saka guno yirundura.
2: Adabasa wa gison batru esru no beta se son okra yiro tondra ton kwa mi wa gahon sora ki be pro sa son hoko sia sa antro mi sa ngwene sube so hoge da ba no no sia da ba ni kuna gina we mire besibu milega sente ro pro ni gibre ko sina boko ko sone sina boko so ero mo ga in sa e ano mo ba sunon duma ga e bok mo ba e soro kwa me bagaba ba e duke e buse yera ma bo wa bu ga e soro da in so aso sa we meti ka banda sa we sisi yen da ba wa so ga ba bon ko sa yen ba e kwa ma ba no sa ba han bin te mine go e sa sina se kwa te ta ke di pibi no ga guna na mo yen gro gro ba to yera ba ne to we meti mo wi anna gina nke di wa te ba so kwa pre rentre mi mo wa an ye ku e so ke anya tu babaka amigo swaga o mawa poko nunko me ma ke be mbira genti ko yi wa enda ba no mindi ni sa siwa sugo da wa Nigeria ntro me sa da ba no Nigeria ntemi ko soge bande beto wa ko sega be munde nya mama tinjo be bandi be mbira gende to wa kwa no ka yi sega be ma unde bia ko yi ma enda ba no inwa da ba sugo be no sia ni ngana sa gira be bi sia me no mere se se ba mba pro fo kwa
3: FM Nostra
2: Nicodem Joseph inusa sanu sanu sa ko be da baba no si agison so hogini da ba gbe ka so ko be no sema onko asinteru mega sinteru le so ko nigio so ko so eroko ba ma so ete mo ala de me gangun ba moto ba sunon duma so ro ko be ba iga e ba kwa me ba ga baba e duge bu he ka yi so ro da yi so aso sa be meti ka banda sa be do kai sa we susi
4: babo ya ka duge en tia o gai diga son ni yun wolo Bawo gari baka nti isu wabu sunni. Bawo bentenu duki. Bawo genle duki. Bawo karen usa mbura yanu na bawo duki. Bawo we senga kia ebu senga mamamamam wahiru. Yaba ane nenu. Nenu non giro wa nenu non darabu yekuro nenu ka senga mamam. To bande pa bawo le ye un kefen.

0: ni dawa mi pa o ba duke ga yin bura yan ba yirura ta dun wura ne o yeko pa wura wi yin won ma po wa wi ki ako dawa ma ba gba ka wi kire ku ba ta dun wuru wi wi ke so mi wi n ba ya ka bo me wi ko asina wuru wi wi ni la wa o bo ko ni ari ya n ye ya ba n ka o ba e ka yi bo ko mo mi ya ni be ba e duke yi mi
1: FM Nottingham
2: Daba so here, mini yira and soa behem binin tin sine separateta kedi gondo go binu kama kedi pibinu ngangu na mo nbia o toyara u girwa ma game gisonge mini ka sinte pro kiobi u kameti ba bogo ke wura bo heke de wura yen titi yara ngina mo me buneto gina kedi wura mini ba sokmo apre rentre ka tontu go barum mena apre rentre ba daga ko ba ma metri ka dabinu bakura yi wure baka yi wure mama ke benga ba ma me go biti ba ma so aswe yin so aso wa be bukura wo bane ah gisonge mbaye yiri amigo mbaye sirukwa domin ga so mo wi arada ma ba pre rentre kwa ma ankia ade amigo aye metra bakara mi nwe ni ako kai ko me ka pin aga pre rentre aga yi dagina nke di ruate domin ga so pre rentre so so ru baka ya ba ko mi go ba ne nwe ni anso ada oda anga ni no mara so ru baka ya ba ko pa banada banka ke on titi turwa yangu ma ka sa ya wa haramo to nwe ya go so e ku en se ga so ke on titi ya turwa sa me ka ne dugudugu mo aye di baba gege aye di gege to yabanki bakin wa tonte bana keji wuram pere metriba nke obi bambe so turmo nyango mamo ige so ige kuro ige wugo awo ba me honki bakin wa keji ta wurara ba ma me so nti ta turo mi ben daga so ba wa me kebi ben ti ben ga wa mi ba ne gina nke di wuraro pre rentre to baga be ben ti baga iko go ba wa ba wa wa gbe pare bi ba go ben wuhuda ba ben wuhuda to ba ye te ya sama tirasi nwe ni wa metri wa ke obi wa so pre rentre gina nke di wate so te men no wa ka de ba mi ho san kwa ke o yugo pin sin de me ma na dan kwa ke di wata tura ma ke bi wo ba so ro pa meti di un so ro pa un se ke ho san mo don ra mo mi san dang ma we ni san dang ma so na dugu dugu mo san na he ka ho su yi hara kon bi ro so ye do ba to yugo yo ya san wa hara baka me na yesu aso wa ba han bi nen ten gbe ma ya kin ai ba pro ya asia ma pre rentre un we ni wa so ye men no wa be bi la mi ki asa da ba no se ne we ni su ka ba ba no ko mi lo si me la mi suko yi betia sey betia ni pa suma be no sia ma ansoa bebe ba ko suma bebe ba kin suma suale awa hun arwas ka mun diabe mboko sa ba gberun kumboroba ndebe ndebe tonu una tiro ka no saka mi ba kin be suma soa to ba be yi awa se ka suma bo ba to su yi sonu ba ne be ba pro win tiro yi no no ne ama ba da ga ko ba ma tiro ni yi un bira gya ga ba no esu ba ba pe ba tiro ni tiro ni kan wa ba mo e bo he da bu ne yi me na yi ka dira ba wa be sanan bura ba ma be sa sosia ba ne se ka suma ba ka sonu mbature sule oni uri hawa mi wi so okra ne mbogo ti bambe ntire yi mo biwa kuna sa wa biwa kuna numa wa batire ne yi he ka sa e bogo pin bo ntire yi ba burada bo ko be gara sa e ko sia gara sa en dugu dugu e bogo ko to bangina girwa tote bogo rada bo so ko sia ko wa bo he gara sa e ko me bi ra mi ka sele da ba noa sene we ne suga ba bo ko mi ro si mi na mi ko da ba e sa yi mi betia sa yi betia ni pa ho ma be no sia be sura kolon kure gibu mbagirwa me yisa ben drege ba ngwahiru toko ka kura dobe bane wowi akin ansa drege ma anga hesa kure ntono to nwe ne magina yenye bara yi gbere mo ambe kure gibe bara yi gbere mo sanda wo pe bi no se ga on this man so se ga community so to nwe ne wa ambe wa igbete ngero so bag ma wa igbete ngero so nwe ne banu yenye me ka game agabe nkure enyo agabe sona nkuru nkure enyo me ho bugo pin bunu gwasi ansa wengu ndirege ngome ansa wengu obira ndirege yembiru so ma bugano nkwasi o nwe ne wa ansa to wi daga emo bango sa to wi ka siriko ba gaimo ansa to wi u deri wi ko pin otumpara ka de ma me ho bugo pin bunu nkwasi ansa wengu obira ndirege ngome ansa wengu ndirege amamera be bugura adabu suma ko bu no nira siami babe sa burawa sa babe burami bada batre suru ha mi so okra no ndi sendanga gira batre suru no bane se so okra no ba eso bugo suma ko mama mama ko e no nira sia sanda tombe nsa nsani kwa wa bu mu sia bagairo gya sa ikipa ni gandi kade mayambe gira eto be bugo de no kema ba bebe ba san ba go hamigo be go san wo be ga wo be ndirege ba mi wo wo bu de be suma so asure me bela mi ka sama da ba no asada we ne so ka ba ba ko mi de siwo me nami
1: FM Northland
2: Nigeria mi asugo da Nigeria mi kuma sada ba no police ba ndebe ton wo kun saka ba be ngunde mi nde ma ben tendio bo bebe wa mi bembo ba sokmo zanfara mia na dan kwa bebe warada ben wa bebe da mi ko bana a tombe tendio bi bada bito bada bi mia warada ba do so na mi ko bada baka urama an wa bebe ba san ba po hiba ben tombo akuru baka de sai ko mi mama mi so tondiro wa tondiro ba ma be tombo yiro ama wo bebe ba san tendio mi ko bebe warada mi bembe ragia bana de to ko anu ka yiro saka bila bama sai ko mi nde man bu ba ya so man to ba tombe nyo de mi nge so bara man ko kai ko mi ka gogun ho ba ba do so so ba be ka ho ka ho to amen biro ba la da ba be wara yi ni da ama ba mi ko mi benti ba me baga be hen to ba puri ba baga be wunde mi ami ko to benti be ngau ba ma be ba ba wunde mi mi ga kura Nigeria ntimo sene ngwe ne suka be bonko mi lo bisio mi ami ko sa mi si ba America ntimo so da America ntenyo we Donald Trump we are o woda so asure wo de so asure mi kun one gema ye sa be won kura kura mi bira gya kura kura ni nkanu to woda so mi kun wa kwa ni ngiru kwa ni kala kwa ni kawa ma ni nkanu ne to yango kura ba ne ne bru ne bu bibe ku anotia ka de me hun yugo pe be so be ntemi ba be so mai wi ikin ka sin wa ika wo so ada ba ga nu an te an so abu pe bu ni men na ye kura kura bu bibe ku anotia yango ma sa ada wura ma ada wura ma inwa me amerikin ten yoro Donald Trump kuma ya hansi so asu de bila mi ka sene we ne su be no sia mi lo bisi mi na mi gum sanje mi ba pa da ba yiko su mi ne ya sa ma da ka mun da ba amera gba un gba ka mi ne ba no di la ba so mo so ku mo lik de vacances ye so aso be gba gba ka mi ba no ta hu te ba so ku mo escra sacra son sacra son fc be ka chauru dragon gba mi gum be bu rada bo nyina nde ma yoka ni ko ba ne dede gba gba ka mi ba no ta yiro mi bu rada bu kunra so re na ye mi so ma we ne so be no sia insta be han bine te mi ne gum certis league pro ba no so aso ba woda so aso de woda be so aso de ba girwa ba ne gema a de ma bro ta hu garawa ba ba no da bu bentom yi ba bunetu ba ne o ga ti a wo ta ho bi mi bu ne a wo be ha to mu no ba ne hatura so da ho be han ba no ta hu ma bu ne be to no ba ita bro be ba no ta hu to a de me ya ga wa ha na mo me na ye so aso be bi ba sa bero di la en gro grobo be han benen te mini banato yemi ya mawa ma kokura bune we a bro ta hu mo pa mben ga oyi pa ngun ge tura pa ira da ga bro ta hu e de ma yenga ya ga be ku mi be sa wa be bara te de bu grobo mi me be ba sa baba be bu go be nya me ya bune to ma be ntom ba kare me ga bu tom be bro ta hu mo ko be diwa me bu go be so to yeba pro yala sa nwe son yala ka hoya hoya ne de wisi ubi anon ba na e nwa ma me sa nwa e ba ye ula moya to yin so aso ba kinibu ye nyango migon ma ma ne wo na dam kwa banon dina ye yanturu wa bebe isa banon te huuru ma in na de iye me nonwe seke ho tula ya migon de me ye son ba ba akpo no kon masa atendi am na da yembo he kwa ma in banon te huuru ta yembo he kwa banga ba mwa ame foto go ye bugo ba kwa siasia kwa ma ba so agawa to bana ye we ne ba pro wa ka yeso ko yeso ko ba ba ham ba ta hu bu na sa dede bu na sa an da mi gun ya ya ho ya ho ya duwa me na yeso aso wa ba wo da yeso aso de mi me se ni wa se na we de suka ba ba no ko mi lo si me mi gun da ba su ko ma ba su hi ami ni ya we merci Lionel Messi Argentine ba ta hu ri ba ta hu wi sa da ba no ma ye gin tete ya wi tun do o se ro kwa ma bayan gwarokwa to une gema wigo gina wehi wonke wigo gina wa migia sende da ba nu a to te ko rada o wi mbo ta wo be sibu o be na mo e bo he be mbo ka da wo so a ama o gina ne wigo ka we mbo he nto mo sina figo wigo gina sina mi figo pa wehi wa iwodo e ma ma so ga ko a Joseph Mangantura ngwe ni wa sina gina se pa wehi wonke to ama he so a we me se wi nti to e ma wehi nti ma de to ndama baika wehi ngwe hi bagamo bana wehi to na ma gina we ne wenti woken onama wrama yigo ma tombi udore po he tombi udore enwa mebera media daba yasia inose buko mi amigo saka daba ni wiru gwa me soko ne ma ko ame se jogo daba baso kana sampo 2000

stay walking inside. Look,

0: sasera mirubisu bega kokai bega sora kibu sayatura saya soga buenga insweru fai kodem sebe nosia sa bolundi yeso andare kwa kadema buenga insweru soru ya nayimo mura basia batura bebe bayen kokai mo isogo bayen gadi ya yembiru so ba biba soru biba gain soru yin soru mo baba nagire baba ma mara soko behewu ntombo pa tombakete tu watu kadura yenti yenga soko komigo biwa kunya bagina ben no maduke gain so etem biragia baba ma enge ko hobe nyihu kada wuso a inwa gison yuka ni me behan fai ko sinsina mira bisi mi amigo suka fai ko ya sa tombo wa bibo ko hunso mi yeso amera wigbengbe ke mem bon yir seba soko usman sanin kamia o amigo o behan soko wura mebe haka yukai
1: oh ana hayuga kwara
0: lafiya
1: mebe kokare
0: yembiru so sa bobo agendi we sia barkiso shaibata unti maami ko sia be haka so hoge
2: oh na so hoko
0: ana bobo agi
2: tabuando
0: tabuando amera sa buen konno jandi so non konno jandi we sina kanji o maami ko daga uruno
3: oh haka yukai haka kokare
0: ana kokaye
3: ala samo
0: ya watu yemi so yata obio kora wi basokmo yata obio kora ankane yirmo nyeso guru winti mama miko ngoka wiro
4: oh na yuka kwa
0: lafia
4: ka so
0: oh
4: asera so on danke
0: ani eno abero siwo tombe baben titu sia mena so ga ba han faida uso ana kwa bilamiga yaru yereko

0: Non merci, ça va pas comme ça, ça faut quoi que ma qui sont des mang faim belagia bon gang ya ça qui sont ko demi ça non sia maintenant suka faire ko ino be ko faire dia maintenant ça ma yola mo suko be han faire ka to mi uso ah gina suko bi ya mo ki hoke ba do do ke bu ga kan so te disina mais suko to le mo men di
1: ah ben so aragi
0: Nabijamo mala kisonke e duduke suka gai swete sunisina niki amanole
1: bwen gai
0: sunisina
1: to yawa na kingina amire bisibu be ba hun swada gi kpuru ha tutune ni trugutru indi kpuru na mbe tabri be hano sina gi wiga hundira mo saka gai tempusimo ma hobe to 20 be ga kokari be ga baduma uso bengi some to gema amena gisoge mbwe gani de mehu de mi harana ko gisoge hakibu ne sai numa kwasi sia figo mmo bune sio numa kwasi ye nyagi nyagi biru ha na ko ha mai mu a umme ye nsoru nsu a honna hakibu ne ha numa kwasa domi gani ka sanwa ganu ye behegibu behem sinambu bayi hana haga yi siwa haga dema amena bandikin gari sai ban kpa yin azuma ga ngurama ya boye kara soni yin sai bun su aso handami igasa mi suno go da win dumaruba ko win nyang ya bini ibara ko komi undo e kwa pa hono hosina ho duma ya ga bu me ye tona hara ko ye ga wa embira gyo sakore me ga da mi ga ye wa embira gyo e ka sa ba ka we ni ha nyenga nyendi banyema o bwengani kasawa almani yizo pusu loko bengba mwenteso kasa almani yigo pusu waro ganawa bengba mwenteso kama asa almani yigo pu besente kuye waro kusia kude beheng dema e hade mami hure hue toye ra hususi natema yensu ahona haka neki soge kaweni suye njisansi hue kwasi pigo piwi haki huma akwasimi natama behem faiso sana hando so uru huye dare hususi gagbi gayaka saba amira me une kisonge gani yibara swemi suga yiswen kawene andunia giraka nyema o mwente iso boko gani swani radio ni nuwa behem turugu tele ni nuwa behem turugu bibara gaiti mpuisi hapo watamundi buru boko numa dugia nga sandi ye nagiru wakbi gami kakiu ye ya minene yiruse yega sa behem bibu baga wa atenguro yega sa ben pasi ube mboro ba beba mokpuru bekpuru bulabar noma o yini kakiu ko gami antenso bo intenso umeho na buko pu ye nawa demi bara nikingane dawe demi bara bankibu gaga nuko kotonuwa bankibu gaga nuko nyanga nyambara we dawe mi yeninti bopu isima kwa we nawa itase ya kasa debi nde yebara koko mika kunsa tuni bo gane kutora bo kudweko hawa so kufuga dwegano mena pa ugane uwa wadura baya potuma o buwentenso gani saimu atamaya no kingina gire iso ayo
0: sina kanaki ko ngura ma ben mikia de be be sa ko no gemdi anwa yewi meru u girwa so ke ma adudu ke suka behem buen kai sweti sweisna
2: to na sira de me me u girwa behem gani saho gem ba zayin gihondi anyema gani ka gia gia ye yendo bu neramu kun mo ye bara ko yira ko soko kwahi yin doba ko ko susi gari esa sakia magusu no wura za gani ga te sun itandi min di sun gani shoni wo anna anya magana wa yiga ha dio nene nga be hem batom dio ye ba anna anya kporo kunwa domi ba behem bangwaten kaubu ben titi baben igbarmo mo ba igbete bane bera bego ben sobu sobe za ko paron di ben ye gerede ye ye probo ko ga ina ka gaga doba sanda ma wari boy ho miga mi due ba nwa be hen buba mi ni kporo sabe no komo bawe magusuno wura sa e ko moton te ba gan swen ton te abo due sihiru kai hipa bu due awo bo kon due mo ko ko so eta su he son sa ye ye ka wa kporo ko to ye ba wure wa gan ko he turi to ye nto ba koko so he ko mo mi ba de bo ko e swen ya sia pama amera behem mika me ba sin buda odun ani komi gian bansiwa poko do tonterio pantentore mi da ba mi pa bo go chamo mahe funo nay kamu ami denyam ita mini kamu ami ba mo sakadu somboro ye gian ba na nyoni agara mu ami shani anda bilaga sa ayi ndigi bi asori ma suwa meni mo wo hunde ga den ka won ga hin deme o lo ayi no wa si ayi yen ho pa go su pa de ma bilaga ha ama mo wo hunde ga den za ai gawa ama npa asuwa ko kwa kui to yi ba poro hara ai teri si ka kwa gberu te jintero sa dami yi ga ha izandi ha turami wi gere mo bai kare bra we now need to deme gia we na nye we are we dema we are we nyame ye ka mu ami we we sanga ye so kare yiro ga mu ami ye mi ka kwa nyame gia we ku ma en ga mo ba bu ngo ba go e kutu kona kare yiro e poro wi won sami ya no hina and de ton tro en ti soa mi ka so mo poro ba e son wa mi go mba sinambo ba siga gian sinambo mo bodo wa nyame son wa to ka tie bu se da ba yi mi sigune ba wa wa kala plaque ba mo se da ka tie hu yi sa duge ya ga ni kan tu kwa ba hu da hu se da ni yi ban se wa min ban se wa ban ba bo bi na e sa ka de son buru mi nyoro pa bu da ton tro ton tro ni ban da si a si ga e bo da bo e meria mu e mera mo wa mi gin a gibe ba pin ba wo he sinra ma ba wo na kono ba wo dumaru kwa dede gina mia kagina sa gan soru dangia domi e danyante gwa ha wura ma kala kwa kuti lonten ya ha ga su sia ma
0: mena na kintu gisonge mi ga mi boko da gan so tita ntruwa mo bune tentori tono boko da
2: o ban siwa limanundi bodo sagadu somburo sagadu somburo mi ban yara kwa da tentori
0: sagadu somburo ma ga ya ma
2: ya ma
0: ero de so ya ira
2: so ku ira ga ma tentori en trentine ma ga ma kai dona he tentori dawa an tentori mi min di sara ma ku hinon daro figo bawra so aho mia siambe siga ga ma ba ti an duwa mi o sunwa son baka ga ha ba ton baka wu mo bae gore san wure bo nyami wija ga obara ma nkuru kwa si ambe ga on siguru wala hakune sabe gira no ma nyami ka dame na mama mo to
0: e do duge san so trua su mi wa kuro da su bira bira
2: oh
0: yesira deme wisi na kandige o soro gaegiru nturu wa mikun nakino heka koba ini soro ba bebe isa e gae swagbi e kme kwa soro kune a soro yiriwa e kwa saka ton bagate mara me
1: geba amena soro ha kwa soni nu nudabi kina gbiga komite go gane kwara kabe tosum kibukuru komite ka isuina atama ginte mena minu ma wure ingaegiruwa ma komite bui baga yegina ma bui pi bi no na batia no ma be bogo donge ko be bogo be so be bogo na nyanga nyang benge ko be bogo na bo dui dui yenge ko be bogo be hankara ko ka sekirite nge na momi be bogo bua no nge ko be bogo dai kare un ga da binu komite no igbe pi bi no bani yi me hay kwa yiruse yi hama kwa yira kasa bogobo yi hakibu hunkwa na tama sayin tire numba momo se he baga yoro puru demisa ne kan gwe ne kan sade demi hara na akogia ben biu be won atokporo be bugo be tire mo ya hamose amo higa gison hati hamose amo be kporo hayin yin so so so so aya mo be basa ben giu baga won awo baga sa ki odorobu baga sa ton gihongoba be ba kporo sabe no ya mo ma a gihoge ngani be ne bude okwahi kagia de mi gana amo kana hagia bude be ne okwasi gion ye bak pro sai mo itase hamo yira kasa ye ben sina kai gi girwa mi mi hugo nyagi nyagi ni kumi pro du mare koko pro sai dawa pro ma hanye baga baga we ni huda hokoko mi sai dawa don haye bak pro ya kwa hada mi hara gani soye sirun konno ma ha mera ma hun na hoga mu hiko sina bat magan ka kupanya ukira mino hara na momi demi gia ana bana ga eso mo ka de nyan pogoruguwa sara sara mo outin so go ta mo he gudro no pa wo ho ta ho he so no nyino mbira giogia be won ai pro sa be son a manyami ki hoge ga ai kan tra pro so go nyami so go bat ma ko sia pa ho ba si paka no yi imera ginte ha po me wutmo meri ka po jom paka paka do am po jom yi kaye pro ko na gani rom o me on na soro nu nu yi mom be han arrondissement no ni nu ame pro sa ba po no se mo yega de mom be han se ya wa mi se ya be pro sa be no se mo yega sa se na be ba wa arrondissement ni pro so bu ko be no se ya ba li mom be ba wa ame pro bu ko be no se ya yega sa be han bu ko be ba wa ame pro bu ko be no se bin titi papa soro mo kane kuwago kusinuko sinambe bara ne ha gurundi so bengabo soko be dawa demi gari gasa de me kawini aton girma dugia ogiama a gem kabe nini mama akibu ne suye girma dugi soko be bengabo soko be dawa gem hank ba hopuru dawa ama so gabo me ba hobe dawa ba gane kuwago sinuko kusosi atama ko ba hanwa amini so I saw someone yirami yeba kunkwa kwa me gane wo gajura sana ko ba amiga tura so ko be son son so ko be daria
0: eh kona won mi ja sia anwa yewi mero u girwa tagi menno saga e sore kwa me o girwa mi de u gadu de akin ga so he
3: mena bane soro ga nyanda ni hango ingane de me wi me girwa hakia kwa hirugudu hakia ga ha bone puro puro ngania sia bia ge batru son ko a bai wi no ma doge yen sa ho be he meri sa wara ba abu higa hu yigbe do do ga sin yigbe ni ma de me me ge ra no ha wu no ba tia bai ga wi son ra yigbe ba yen bai mpukuro ngia mindi gani gantura yiga ha me no hu me boko sobun se no ekpuro ekpuro ha yenge wona siambe hogo si hiama de do do ga ego na yiga ha be hen gbengbe gen tem de man do ye ha mo kpuro wa hu ga ito yara gangi anzi de be go kme wona ame gi hoge kwa hiro hogo kme ho ne ha ka hogo du dumi gi bo gara ha ko yesu a ho ba man toge anti bane beba goniyara bobe kenko omena ira gaga wene de ma gen de ma nge hamu kan han han na no man neone ba behen de ma go toye
0: na wa gisoge de aswa isan batre wo hogo kwenya behen de ma so aha inna he behen ga eso mo ga batre pa ga we
3: a o kamme de ma hagirwa i mera dagome pa ga ibun dora no ko ko ben tomba ga en damino ba gouvernement ga no mom i mala ga ko agin de mama ba mo ba nigin ganti gouvernement go no madoke yen sora be hakana ha gu ho de be han commune ha mo mi ba sin ko un gwe ne ga ha bu ne sian be ton ha be nye ho hunno manne ona baho waho ka behente ma toyer kan ha bone ha kin hu be wara yi ao yeso ha ba yi gbe po ha ga be kpuro ha batro eson ko ba wami merin sa wara ba wami wum bugra ba wami he ga be ba behensin asen on ga mo kpuro ba wami ha
0: mina bae kpuro go nomadu
3: bae kpuro go nomadu ge baho waho ka gamyan sene toyer
0: Mera kia gaso hi.
1: Una ki na yao susi. Amera, tombe haki wune hamen na gisoge. Kaninura hamen ne, nungpon hatia. Ton nora wokuru, ira haki wune hamen na. 10,000 person. Ume ona, bebogo nami, bapogo na wakawin buhigunume. Bapogo na wakawin de ma yomu. Gawa wapa na wapa hende ma unoho. Buna we, buwe wai. Deme, kawa kama kawene buga truma bude ma bhegiru sei ninwa mahabengiru mahama etoya nka sade no sina kadumo mi no sina ngani yira hakibune kasoya na gisoge ma ko higa duwa mi yesu aso kai gara nwa yaka di hakibune bebasa baran karan gaiko e sécurité police ba da mangaba bekburu bekburu hago suma haiko pawo ga ga wena ne ka weni yi ma yesu si ba buntuba ma ya na giremi kan garpiu sakia bune gi hoge ko unsa turi turi ya unsa don dabi no bonde buhiga ma a ko kwa kan pa awo turi ya gina miniga ga hago mo buiga mo yirisu mo itasi to mindi ka de ma we dey go gani we progo giama o gema gbam gantin so bo entin so sen ru gaga wa ye yenti ba go niki giatura ka dey na mo e
0: ba mba mo
1: o
0: ya ta bi okora no rura mo mbira gya gisoge bane kwa he to go do be be san ide ma e nwo homo kama battery son ko to be go men na mi yende ha wu ntom pro go no madu gya so e so otura won wa so wa ma ka gemi go pin kura bebe san de mantombo biwa san batre sonko biwa san wogibo biwa kun ha to hoba sumena hoga gaye soro ko mura iwa hina mo
4: la ge ya bia kaman duri nga ge ge fwa na ge be hemof na be hemef roga da bu kun yoku ami do me be hangbam gante ha mini gia sara meba wa sira be ham bo ntibo de bu kun da de gan bi la gia me he wendi gin ba he bo e ya shi ma bo ngaye yeran wo biro ba doma ga batoto mo ba honuma kemo be hatite se pa bo beho be handan bebe ho yeko ya gi ho ge hagun ho siera sa tonwa go pe be han gan sobe go pe hun o hon to yara o be han ben be to ba o be han yin yara to be han ben ga go wa sada yen wo lo wi na won ba hi ni ayokwa ha ni ha be han titizi me ga go dura de be gia sa na gbo mo san bo mo tenenene dira ha mo san ma ye gun ko hina wu gatomo ga won bugurubu banu ma sue ha gbo ye wa yigina sa te mo ha do ka ku so on dam ma ku so on dan ka fu ga ye sue bo ye ko ba pera sa ton jo ba han ma kemo wu ha duwa duwa pro ba han ma ke o kemo ya ga dan ge ko ga ye ni ko ko nenen do mi una ga ye wo mo on ye mo ba si pa dana ha o zaba e meno pe no pode ma on be han bo gun bo san ti funen yen di on to ba on ma de han na ba on si ogo no ma bi da ya wo bo yo du ba bo si ra ba on to be ha bo bo ten si ra pokuro sa gun o si ra ga ya di ga mi de ha po sana ho no ne na wa ga e swen no go do on wala ho ba e swen ho e ko la ga pe no ga bo yen mo ba gun ho ne da ka be pokuro bo ma ga ho ma gire ku so on dan ba ga ke na sera
0: mena akeman bebe ile la gaye soroko bebe san de mantombo ida ko hepat do dumi ga no ti asan
4: wallahi be ha mi gun sa gun o sera domi be to ha da ba be han soa be si na pa titi na be ho mena so wo he na amo ho ko so be han bi ho na mo ya ga bu pi o yara be si na mo ya ha go bi yirma suno ba ko ko ko no ma do ga bi la ga ha ga ala no hala yara haba yara ha ga hon sieme maga yema maga yihimo ka yihimo be tsi na ga so wa no kan yin mo no ga bunna bunna bo wedde dane onu do ba biya e ga ba hadu do be hakbul be hansia pa ga onu do re baba on ho ji un ti de ba sia ba on me wo en bo ya woni me turma be han ga e o yin yira mo a go so unu de da da ya ba go so ba no wi para ya ga on do be hanti ha ga no ti asa
0: sina kan ji ga ga wisa me ga ma won ti san ba be won akonno mi
2: ne ra ga ba sa ga kirma Tem mina wa mini nugu do guardian ntuari bulon ya ngusana ngundi.
0: Wa danga zo.
2: Wallahi la yin gehom bakon giri geho. Beba wa meri mi. Nugu kan gusoro be gboron une barka du.
0: Amen.
2: Yika habin bitani gboro gusoro be suwa o be wunana.
0: Amen.
2: Bane Gia, we son buari, we are all a name ago, ye middle kuruki. Sana me gamo, but kirikiri ao, ye son buaganami. Yum buaganamu. Go mak banyaka gusan down. Mary gusan who we kara, gusan unika rafia king, gusan winza mani durahia. Go on, they will go in before so will be no good here. Gain so no heho game dem yema yi hoguru gerwa wahar kala wami to behe behaha sinaparun komte gibu ni ana haben buguru so go duria nyenu ga nyenu nyenu ga nyenu wu ga wu su sogo su goro de bugada goro baraka de to figo figo ba wama wama Behenti za gina go yemi anon di ya ha yana to. Bagura nganun don se la ankpi ankon numo. En wale ba, behen sa ha sinambu. Su na foto oguru mene, kakumboro. Yeri ma ga guwa iba, babo beguru mwen. Begu demi tia, ka guwa yi foto nobu. San na yi ma behen ga yin go yemi ro bi ga ami gina. Kanku mwosun si o min nora amon. Baba ne, so ga yekpi ami, behen ha ma wa hara yen nene yi. Ago kwe ton hiwa ane ununku wesati kwame ye ha kwa barabu dabino gina kun da gani ga dona turku mini bane ba nikin gani bebu bebu awa babe ba wame
0: ka kete ba wa
2: biwa kumbur he ga gagu ba puro ba ya ba wo bu yibiru wa bu gwesoni bu yibiru wa bu gwesoni magaba hunne bu ga gani sananga nana ko ama gisho
0: We are going to be able to get a little bit of a
2: Bego uni we go man so gumo ne meraka moro inhumaram jihoge to guraga de wa mi di na tuba ma be gari ma gusuno dira ha wa ma ha baro mo hura gari ko nene ya ya
0: mele go to mudabia
2: ko to tama ko to bagina sinamu be ha soga ka ben tombu be ha yo ko ambenge ro no aka nana sinambe kporo ma so ro baba we bani be go ko na
0: Geba gaye yoko kwa itombumena gengatia na kimbigia baite mara bae san wun tombumbira gya bae mara soko ba gaye fente watu kwa yaheko bwaya
1: Geba amena bane shongon wati banki wane genene maga yara deme go mana pa wane wane wati kusun de wati eni ko behpuru wenabu kusun de ko wona behpuru bahamara wugi wuhunkuwa bahamara suko wugi wuga honsiara ga yirwam na kibune ye hamara be bugi ba mara huko babuga honsiara ko mbinga yitori ye wugi wu kawene banyi magani eni ben gania Yira kadira komino gani koko ye nodu gemi sokpa uga ko domin biaba sun yi komino biaba ne sunna buigunu giako wu wauga wusuada behente wauga wusuada buigunu giayi ye haturu wami na kia bune wugi bakpro unye nye yiruse ega wene wugi unye unye hamu kuka wena yira kasa gani tonu wakasa umeho na gano ikasa tonu agura gano kwa aga isangu yiga kukpro mwona nugo kupa uga wauga wena minyanga sana po ye mbuhi unaga wene amu pande suraka ye haga beki handi akibu ni akwa kawena no sa soge soge ugia une sina mungu paragia bebo ben soge soge beha manga baro ma umote yo girmo hanaga baro sama asia na moka ye kukareba mo sa kibu ni ugibunti bakbo buhigu ye gompinga be dawa goro na mo bewe na mo dubia na mo buwa na mo guwa na mo na mo foto uno buwa na mo ye bak buru mo usuruku unumadugio domisoba na ganga gandi kawene busiarawa bugiama obwente mabana midiurgawa bwente hobanga hungonye kawene tombu nawa pa tone gudura pa buti pa bunora pa buyahi pa babo we you know ni mundo daendo mehona ihaka namo ugibu buhunkwa ya minno kiramu ye babo mogo pu duge dumo wauga kura uduge u uduge u gobi saiki dianu saiki ya saiki banyanu sai kin do mi se pa ba ki bune barobe boko na joge mi bune ga ha gu gege ya no guna na ma do gi ogia ye ba kuru ha ki bune to mo ba hon no make
0: sina kanaji ah so ron bi ragia ba imara ba ha ton dirbo suko sanu a ba be san sinambu goi ba to ira ira no maduge be ha ha ton dirbo ba imara suko
2: to nde me me akirwa we ha ton dirobu kporo samara wa baro kporo win no maduke ya mo ai duke o bagun gbe yi ogu awon e o dumara won aho go bi amo awon e o bo kinara mo guwa awon e o na mo bagun yoyo agana awon e o geso amera mikare ka won amini sala eku gaw nyiro bara so ne ne sanku manye wu mbayin di banna ye ba kporo so be ban dora kara hungwa harako amma be han ji hoge ngani ye ye kporo no ya hadura ye mi so we ba so ye gya buda buka we nye nyiro e wa harako he buda buka we ye ba kporo sabe nyi haso mi so ma kporo bawin bawin sin yero nye banye wu mi nye mi onwa ye gogo danyer mi ye kporo hayin so ro pa he so we go na npa yoro mo unyin mo go so ya be ba kporo sayi ma bo ben do kwa pa bo igere radio won we na npa yoro mo ado yan ka mi ara gadi pa bo gire ko ba ka ha diana wan ko ba ka ha diana wan to biro be ba shin shin mi ho ba anda mena ba gina gun gani ba ngon pugo gbere sikete kagire gihoge
0: o mi ja isoro kwa gina gina go yadam
2: gina gwe soro ka kura madam banga ba kwa dan damba ga ba ha ton go ba uno katena ga iru be ba kana wi gran go wi wi ha damba ga ban pizan para go mi yo ka bena bena gi aka kure ba ga wo go ko ba ye ya ma won pugura sense ba mai ga wi abo emu si ru ba ga won pugo ntire na domi mindi ya baraka za mako gihoge moba yi lukuturu babugu nwawa yekpuru mee uwe nsoro pa lukuturu babugu nwa anye wi soro asura kpuru niyanka hago da yekpuru babugu nana we jira radio maka turugu kwa tono uwi hintarawa kapotila adu yanka habu na etia yekpuru ba yento musuwa ko bama ben ben biro kibo kuro ben ba kuro meno kwa kano ita ita kwa ko da yin soro yi kun soro kan bo he ko so sakara mo go di be hun de go turi
1: amen amen
0: yawa sasera akan gan so he ya an amma gan so mo mela so gina do ha so da ki ya mbira gi akpa sanga be hen fa ido so

0: diomi baba na sibu nyisa sogumo le mate amuguni kwa uga wumi baba ma benisa sogu
1: yawa
0: ni ngaba kon ke bu gobe tu ge depo yewu ngere sien
1: mela mela
0: mi so na ma ki si dahen la sa wesi ya ta gaaye ga hundura ni ko no ni jiran
1: yawa
0: ni ko de ma sa ta
1: sa sa sa sa

0: Yaga yuga.
1: Oh.
0: Mura bana suka.
1: Gawe biato kwa te aberundi.
0: Gawe biato kwa.
1: Nam.
0: Ana berogio.
1: Kapuado.
0: Afaiko.
1: Da, unga ni atole. Na betola.
0: Yawa.
1: Na tinha kwa gibe tola de me baga ne ye lundi yanga ku. Da, ka hege me de ba maso maten.
0: Yawa.
1: Da, ti yawa na kinko. Ehen ti ya be no be tokpo. Unbe tokpo to go da yin kin wa.
0: Nanye unwa anuwa ba damba giro giro de diya gondum bira gya kenyada
1: kye mba damba giro wa amanan deni suwe
0: to yama mena buka anu buka anu uhi
1: aha
0: buka anu uhi
1: to yena kin digya
0: to yama
1: kama ha dege ba nabaso ma iye to
0: yama
1: unkwa anu suhi
0: idura ito ena bero
1: ito ena bero
0: ami

0: Nga ka ukai? Ka ukano?
1: Oh.
0: Muna balin suka ma?
1: Lafiya.
0: Muna balin suka?
1: Yo, Sakina gore ga dan tere dindi.
0: Sakina?
1: Gore?
0: Sakina gore?
1: Oh.
0: Afai ko.
1: Ah. Baiki mu san ha to ga tin.
0: Yawa.
1: Mara ben le ben le to.
0: Yawa.
1: Iya tin.
0: Yawa.
1: Iya la ga. Mara le ha yi ni mo to mara de to. Mhm. Yo to bu na so ni ga le bai le de ko to.
0: Yawa.
1: Iha na tin ben na ga wo di ya.
0: Oh.
1: Mara ko ma de ha so ga ben to so yi ga de wu na.
0: Mhm.
1: Oh, Ele só do maior. Já mais que essa vida do maior, eu tô aqui no computador.
0: Yama.
1: Yama.
0: Yama.
1: Yama.
0: Idura.

0: Oh, ana hayo ga kwa.
1: Kala afia ma banin suka.
0: To ni na sabi shi Ibrahim brate kin kuma gami o boyo. O boy gami o.
1: Sabi
0: Sio Ibrahim.
1: Sio Ibrahim.
0: Mm.
1: Afai ko.
0: To no yo sembi ku le betora be radio ju ku le betora.
1: Ijawa.
0: Eh me ko go be da ju ki. Ijawa buri. Ami. Na wa sunon pa sa u sai ga tu tu da ku yewa ma ga me.
1: Me na ba giwa.
0: Wo ba hempo Untoto da ngwe unama nyire ba bwe o ba miti tena saka.
1: Aha. Eh miti ta. Miti tra ba mi no.
0: Unami wan do roa. Ba benda ha ho shiro ye me.
1: Eh.
0: Eh da ma bu shiro me he ma bwe. Da he ma bwe shiro no.
1: Me na me.
0: To o he na untoto da ngwe da we bwe o ba unyala ke ba bi u ba wi u da ko hia.
1: Me na.
0: To ila ko se hia.
1: Ya ma sa si ra service yo Ibrahim.
0: Mm,
1: tu vas me vendre ma douarimo. Je vais me vendre ma douarimo.

0: Sasira mi nsi ubega koke beka sogro bebe kmi ayi duma prosi sabatora sasira gema ko ba dono mena be ba sogro mi ko so gena be wusi balala sogro awon mi bela gya sia anwa tomba duma ba gaibikia ka ba ma sohiro kwa yenyira mo ka be wusi sia
1: gema ko gina siaro be ba kmi a ba sogro ma ka be ba kmi a wa ba ko moruko be ba hun soga batora Benti have a sierra. But go so on, so be. Go so de behangi hungry in Ghana, Kodora, Kokera, de one in Odona. Ya Amera, so go hawi, Mamma and Jima, Ubigia, ma, when able delegate, be, can bobe some man gano yere. Conquen winne, and for a gun can somebody. Bo merin son ko bo doge delege ba won ami ka kon a yiruma mi ha me won ami delege mi bi mi ki anama amera hana tire lo kan mo hi ami ha ni ha fo abi ga ha wu ho be ba tenguru mo bugo bere gibo ye kuro ha be tire no mo hi a be mbai ga bi ni hinu ye keno ye mbai be mbai mo hun ko ne mi ne ngu wa ne delege ba ba ga isia ka segete Ten, Mary Aden, Tirana, and Daniel can hang go yago, my great girl, man. Saga, my by delegate, we go a tire mune, boga, boga goyena, but here's a gate for Ogana Maria. Mena, her name had delegate, Humberson, ye the gun whistle. Maybe her say, I have a one humbunk when some delegate, we are we were bearing tumble. We are been yahing, we are been buying, Daniel. We are near we on Queen Gamosue. Tamata mago kwe wi noi. Mena bega hambo gwe yako, yenti lera wa. Bega ma haji ya goma. Deme wi mena girwa. Sinya ha. Bembae wi dega gehi keno mwe. Yaka diya haka hu ye kuroga wa batuma ho. Wi keno mwe kurobo wi nyi tire mwre ya. Me wa ha na ha sina mi ma ha suenu kwa hakpa. Mi hako ma ure hu hurama. Kwa hutu hiya do doga. Kwe kwe diyo me haga eko hina yen kuna do doga kwa hu yoko komi ya na ka suwe hiya ka tiyo ye kuro hoko maano kwa hu yetu hiya na nye ka wi mama njima ye zama ugura mami de noita geti ya ha ye gongpen wi wihi togege yirame amfua wi mariguru ndi amadu one Wigina mercy ara kakoka yomo omena budebo sura me boga sin agbo ban kan kan so meri ga en madoge mo yaga dia nana ne kan ha bo ne batro son ko ba ki bo de ma wara awo me ha wa nigia gina go ha sinu da nyine ga hunwe ya ha ba ki bo ne gbengbe ga nte ma ho ma nyi burawa
2: Baga kutura debe ngia
1: Baga kutura Hama nyema o guvernuma aga nyema Gwengba aga ntemo Dema aga wan Yenko kaa hama miyo Kamombo nega ganga aga kireme Yenguwe hama ya Hama atama aga guhondan Kokura
2: Wimba sini siya
1: Wimba hi to, Bebo gegiru fuwa gabane batuma gantura Anfuwa wi Weno kwa kiruki One batuma gantura hatoro moa magu hongura me haga toro wa behen titi swan ninga swan sabam haga hongo ndi maha sakwa hanso beno wa yekburo hoko batuma yege haya hiyom haga hongo ndi hanama nene hega da wumbu grabo siyambe behen te on bengbengen tengi yu beba wan walogia ni nongi yakburo Ade mame bemba non ken go kwa me hakin ho batuma ye ya kama gu honda go ye na sia ye ha sia bembe ra gi anu go de do to ga ne mo
2: sina ka ne gi ko ngura won bira gi anu ba ga ba bigia mi
3: oh no no ke ma we bigia we ne se hu sakina ko ne ba nikio suno e sia bu go gu wa hi so ye wi ngoro bu go ura so ya ge ma me ya ra ko Domi, we are so non dabino. Musagada Sandro Suno, we are Sony. But Suno one day we Ganguru Sabu, Ninkawi Buri. We will Nami, we have one oitasi, we are Usoni, Melagasa. Bama and Mena Boyo, Melagaya at Karagasa. You give out to Agu and Baru, no drama. Never the Hansel Kanigi, no Swamo, Unsoite Bia. Now Swamo, say Rubia. We Swamo, say Rubia, Bosom Bahi. We want to Baha Tolita. Bosom, we have been Bigo. Okuta Suno, we have been Yurusi. Siamunagi. Bwe para muno wi ra saben itase inese so ya bogo nsuno si agbaragbara ji to ginago tombo baso ka dabi no bane suno gaida win so ru da ru ka kege susuruko suka ho me hokoko iha ukuta da ma ukuta suno wi ne budo ne na ko nsuno iteko iha ma mana tura ira tura nyino mane ndoto go shi mone ka ne so ami one bawuru poru injia mo ko gura go injia ko ba bo esan nu kan yi bo bia go edi na mo bo esun one suwuro gbowo su sawara ko suro wo bu mo mi ne en beta beta be ho bu mi o be wi go so yin mahatura man azuma gana mana na samme no suga komte hakwa to suba gi amana be sogo hi agba omi neto yewe sa ukuta da ukuta shuno ne ne akonshin me a wi girma yemi gi a menane ndoto ko ma shuwa me o ma shuwa one ma ukuta shuno nti un wahi oko si awon agi ago soni pa jandi wo go pe so ya bo go nsuno wo ya go na osoni si agbagbara agi to maha sawi si awon agi sawi noko mo bene a sehuda ha to ito ha si wa hingeda maha daga wi kawi dure gilagwe si awon agi wo ya osoni si agbagbara agi nti una wi ro ogula ne ba wi soni to yo na si aguruguru wi asasun baga tuntureda me ka wa mi sakina yeso na wo ngi sha mi
2: ya ba
3: to ma wo bi gi awone batumangari me si aparu kum ma temba mo mi kum ba go ni ma gangu hun no ma kemi suyen ka hoko games ka gushon dan hain ka hoko sayin saron kuwa ma batmai ka wara sai wawa angaru do bobinom akayu gbare ye nondo abo be mbiragia migo ha batmawa eta wo gayiru to bayin so kuwa ba patire toron ha marago yen samantire ntin gwe ko ha mega samena mi magusuno gura be hanti batma kama
2: sasiara
4: mero akina guys so
2: he
4: iba bigaso oh iba bigaso no ma gabo usi o ma tobri po be siara beka nobu beka lakari demi tonowi a gai tempo simomo nu so adagi aga woni ai foko ama mbiru so adagi ma wure uma aga win tin buhi gunu mo gai u gai to yara ka woni foko witra gingan na be tobra buru mi ba ma puro na be tobumo gima we tabusuno amadu one behenshe mi barakpe buga dumani kokomi kaweni hobe some science wa ha sa win lagariyo science sorumwa mi yande koro mi no buga kibune bai sonwa mi kan pa okore deme ama santu ai demo minoka sami he minika de gawo poro kusonki so ai go no ne mama pa ba po isiara ye mbiru bentro mane Oui. Sabi Sio Ibrahim. On est pont. Pont, eh? Et wa qui bune?
2: Pira.
4: Pira. Tu hebe Sainte-Eco. Sainte Sintira, Miniga. Azuma, Azuma, il te va furo. Sanga Tromi. Nan Tamas, pont et coupou, pira hega kobai. He ba pour Surusua. Demi, yka kwa pont. Kan garan piumi. On wene bu pont ko kwe. Kegaga kwe momi. Popuraga kwe momi pauda go suri. Awo. Yaka de hakibuni yehamo puru. Tinho. Sakibuni bay kwa pauga hunte. Demi, ingano mo. Magi so bogo some, siya bogo some. Bengu kakura usa de demi ma kwe inwe kon gango. Kawene in kwa gison. Bune a yenye. Mwo nyendu. Mwo tena. Yamwena omi. Kadi ma mini wote na yako iba abe no nwe kwa gangu kwa ima ada imigi yako. Saki hui no si ama. Pon yeka gusondam koko kora ama. Yina honga kimi. To yira heuga honsuruko.
2: Njawa.
4: Oh.
2: Njawa.
4: To ye mbiru. Jodi. Jodi nti uko konunga yegirwa. Nibara poko suwe mo tono yega ntura. Yira kadira saka da ukwana haba kuburu. Bawa komite niho da mangaba bawa komite niho gabo bawa mi bawa wa komite ho be ban wo hega noi le mbugo ntama be kporotia ama bawa mi buka be kporo karako be ba kporo sabe so adugi ami kusonki so go ishe mi ni mundo da endo kai ga sare kokoko ka gusonda sai ndanduge to kankara hundi go na gai yirwa we mi unge biere bahangi yendi kankara hon di basoga Facebook
2: ge ma Facebook ye so ngoba duwa duwa ngoba siera to gengatia ma amaso mi ngon ngoba ge bi ge betene to wen kan so te gison ge yesa bahem de ba duo ba kokome boko hebe ay de ya mi buwa bu due buwa bu benti to yara
4: ba ekpo ndue ru kan wa mi yekpuru nya ha kane ha committee ba yiya due ba kpuru moku puga na kpuru u yigirima back bundwe ga wami yaga dane sente sugo turia ha so itandi ho he gane so so ita ho ga he gane so de buibu ga ga wa kpuru e go puto yara pobu yara ma ka ye de ma kana anye gia han ye nye gison nye mo yara ma
2: we octave simon alish we are bigami go ga bigia te bi ma mi we saka wasa aga ma
4: de bing biragi o ma
1: Sia. To amena.
2: Adu adu afaiko. Afaiko.
1: Amena debi mberagia. Debi hagina doge bonna. Kamian tega gibu. Bo due. Yo kabu. Bo due. Yo bwa. Benti bonna. Kamian okesi. Gesu gibe benti bo due bo egibo bo due dumi dodoga bo na bo dumi gibo bo yahi ban yaha babo de me ba en fok pa egia ko me ye ti babo ko ban pade babo gara ha ko dumi gibo be ba goni ya babo be keno ko
2: yawa
1: de ye ga de ha be hen de man due dodoga ko tambara ga wa deo se kan tonme
2: yawa
1: na nyiron kin win laga yi
2: yawa menna be yure pro ba wisu no mi kon sandawe octave simon ale ka isaka wasagi to be pro sa be tora ikipa ni je be baduma baga ye bikame be be ima ma pro se sa tora sa se ga ngatia
5: o de ga ngwa se
2: we
5: se paru kon non so media
4: o go e bisa se pa kon non
5: ye yahu sero
4: ni kan be yahu we went on there not a ma we bisiami. Nakin we son magisogi. Ko ye nene mona kuntama de nyami mama ore bo yahonso
2: here.
4: Domi yahansik by haswami ba an sa we kan kuro dwe ba mommy agun yewa. Yaga de hayasan sik baswa. Dumi gibo ben dumi yagia. Bebogo dwe ko bogo ko yekpuru ba won atutun ndi kaiwa nona beba won yaka de naka ni ha gudondi hega dune bila gyo buru batma go yaya bebo go sina bo yim batma ko ye buru bo ye ko ko toma ndena bo gya maga ka kosa ya so nda
2: sa se ara mi simu se ya kan aga so he
4: go
2: am close yoko
1: yo Matias sikuro nji wi u bigi yo ben go nji kan ha go na ne onyiro nyihi no gere amena gi hoge behe meri gibo asian besuhi bera banye ben sianu so a ho sian dodo ga be ba ne omena o ki win la ga yo ten ha ma kura be ho gena kan ha siguro nsuno go se mo bo be no ya asiera
2: yawa sasiera mi su mena saga fa e wi go mo mi go suga fa e wi go we gbangba ke mem bo yiru se ye nyira te mo a zama kana mo pa sanga fa e wi go mo
4: ta no go wure nsiera wa pane bi ban wi mara kabira ora gature de me on kabira o hena o si game gia ben gani sana e so mo de mo so aso gihowe sakibune gani nenu ganu ma ore ndu kuma bune bo sente bo kwasiya na ki to ba po tuma o yi hana giremi ga baga sana gire o me hun na sanu me Gisondi, bugia masanu mugo demia pigo. Hamin di sanin go demia no. Nga hade buko baak woka wenu yen shoru kwaya. To, sorry ye hakana ma baak proko. Go una one, mama ye ni bisya, mama ye mina ahawo. Suga behen, bengbegen tim. Suga ye gye siya mi baak pro wa bidunia girae ni bugia ma o. Buen timo, buan gani swen ye bankpa nikyo. Buen tenti, para gani swen. Yenti kwa uma ureko kunene nyeri. Yesu aso na king bakpo giama. Behen di mai saki wune siya. Biuba nsiwa. Bu giama tirir ho. Ganu we yenika yenika yenika yenibara ko buen tenso. Demi, guwen mai gamu aten. Ka woda gaswa. Woda yensu aso. Maha yi hamomi, maha yi turwa mi. Siya batono nsiwa ko pu yen kyoko. Kopu yen kyoko po yen jenwa udi. Tono ga kpiaga yi batwe tenda anwa batwe temo. Pa mbwen ten gari. Pa anye tusye mo he. Batwe temo pa unu jen mawa. Ye hana agire. Yerami.
2: Yawa. Kono gyandi bayi kanamo sugwa faye urugo sinakandagi.
3: Yema yena kanamo. Hunde daga garafi yao nagbiya na kanamo. Yeso. Ye hajire kuhungwena. Gusonde kuhungwena.
4: Amin.
3: Kuso ma duro de gunwa men di ba wore ko nwia o ga nwe kuso wi ware no ma duge ya po po yo nwe du mare ga ma wa ho pa ku ba wore pro girai ke ma sa ho na giro mi ga mi bo da mi ge n kwa hira wa ge pan si wa le ma mi ya ba gbe bude le ma nka ko npa ge hoge bo ko gina nyuno sa ka to so mburo pan pa mi di ba da tentero ban tentero ba mi pa Babuda, Bosia Sigai, Bira, Babu Hema. Ye do not tear, ye wig hoggy, Yuga Suhi, Kakwaita. Don't buy Puru, Unyen, Unga, Sormo. To ye son of Kana, Meka, Wintombo, Puru, Gusson, whom Bando came. Wusso I had Dugaku when I go on here when I hear. Oma, we may, in seeing you know, Gusson, a Durasia. Sakanamo Gahok Behem Ways out to a mini. Say, Buda bugabem banu kuga nyuara ka nyuara bon wure bon pa sehi bune bine mini kominu kpurpuru gbangwe ka gbia kuson huye kwa
2: yawa
3: kuson huye kwa
2: na bwentima ngugbia
3: bwentima ngugbia
2: mina mi
3: o
2: yawa yoka ni sugo fai wirugo bengongu magemo ko susi fai sadi so aso na ngwe ne so tomoto e ko be sera be ka ko ka be ka so da kibu inwa mbwen kan so run kai yesa kwa me bo ga di sina me bo ma so ro kwa batura iba mara be ha won tomo so ko ba hanje pro nosia be ha ma so go sia an mera we sia buru ba gi wa mi ko sha bata barkisu yemi so gbangba ka me mbo yiru se usman sana igamia inti wa mi konondi bwen konno jandi yata obio kora nkane yirma nya so guru winti wa kama se sina kanigi sano sano ya saka ba fa di ya ro yele ko saka ko yiru ndro sano sano sano kama me makwa se fa ipaso sambado
6: Jema, baby, bendema duarimo, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,

siapa aku.

errado, tô...

mo sinanu kitchen Tommy.

0: Toyara ore ke obiuka meti be baka ginan ke diwa ta basu kuma pre rantre baka e komiwo yeme won wi ara da banganu ye mwa to so aga won abugo no ko inda ba mo ambe ti asu ko be no sia ni je ante mo ba be no sia ba po hiban de tongo ko seka ba be hunde mi ami nde ma bente ndi wo be be ka heme na danga kwa to mbe awyo ko ima enga ino in wa gison yoku ku da baba me ni ko sisi na melo si wo mesa gina be egbi si ami
1: FM North now.
0: Yeah, you're a good girl, and draw a song, so you can't even sing Bambira. I get a yoga, Dababa, Swaraki, Dabak, because I never know Samo, Unqua, Sinti, Rupusa, I mean, guys, so Nigibugo, so in Mamma, boy, Gabugo, Sonny. But my sweet demo, I don't know more, but you need to my bay, so Rukwa, me, bay, guy, do get me, to Baba Baba, do get ye, Buheka, sweet, da, yeah, so as I we, Pastor, Metica Banda, so do get it. Bangba can get off, say Susie.
2: Bapo yar ka duke en tia bawo gari biga sonni yon wolo bawo gari baka en tisu abu sonni bawo ben ten duke bawo genle duke bawo karen usam burayan na bawo duke bawo we seka kia ebu seka mamamamam wahiru ya ba ne nenu nenu nenu non giro nenu non dawabu yekuro nenu ka seka mama to bande pa bawo le yen Kefeni gawa mi pa uye ba duke ga yin bura nyanu ba ye lura ten dun wi lura ne uye ko pa ura wi nyanu ma pa ma wi kia ko gawa ma ba gwa ka wi kiri kuba ten dun wi wi ke son mi wi mba ya ka bo mme wi kwa sina tunu wi nye na wa ubo ko nyari ya nye ya ba nka wa ba ye ga yi boku mme ya ni bra ba ye duke ye mi
0: to in wa mi ro bisu nyani ba duma duke ye bu he pin bu so ete da yesa ba no si ami ko mena so ko da o so ya ya ko
1: FM North now.
0: Yo ka da ba so ko ba so hiya ya ba san bilin tin sina sa ko wi gondo go binu kama ke di pi binu nga gu na mo wi a o to yara win to yara u ba ko no si awa une anso a minika sin te pro ke o bu ka meti ba bogo ke o bogo ke di nso a ma bogo ma ke o wura to yin so a so bi ba da ka ko ba ma ba ne gina un ke o di ru a o te ba so ko mo pre rentre to mo ka da binu bakura yeko man kele be meti ke o so se bu ben da binu bakura de pre rentre so bu ke o wura to yin so wa behem bi den ting ben ma ye yan si so ba na ya sa me to la baka dominga so pre rentre en ti ya so mo me genga ti ya mi go a bara so roko do ba na so ro anya nda no me ba so roko yin we ne bu no ni rasia ke di ke ti run ti ti ta heturu mo me ba e ko me ma an so ake bi wo mbira gya ben ti to ba ma sa e mo me bu ko ben nya so me ben ti run pa pro ko wo no ni rasia una da nkwa inye ku e se ka so ke di wura uta tura ten ti ti a de me dugudugwa uri do gegia uri we gegia meti ban so ropa ke bi unti ban so ropa to bane ko ba ha wa amne to ha im ba ya mi mo we ala da bane play run 3 ara wan girmo meti wa san ke bi asan anye me to ba kara mo mi ko to yin so aso government ma ye ne mo we ne ba pro wo da ye men no wa ba be san bi den timo ke u we ka ya si ko ba su wa su ka fre ya ke un bira gya me se inu ase den we ne su ka be bon ko gison yogo da ba so me la mi ko da ba su ko ba so hi amne yira be so ran ko run kure gibu basokmo union progressiste le renouveau bia bama girwa menno saga ben dirige ba ngwahero to kwen to ka kura amera mi kun bana dirige be buka biwa bugo dirige pa be buka buka be gwasi to ya woda ba momo nwe ne ba yibiye gina gbe ka won wi awon abe nkure so ngina we ni awon abe yigbe bo so gba swing ka ko kai ko mi mbu ka kure tete to wa mi awon ami agoma awon ami banye me asan abe ntono ako kai kuwa agabe suna saka so babin su ma mo saka so baba no ka so do agabe suna to anwa mi so bo kun mun ngwa hi ye mbiru so wo ma be we ne wa ansa ton wi da ga mo ba ansa ton wi kun nana mo pa ma sa ton wi wi ga siriko bange mo to ame ansa bugo pin bunu kwasi ansa wo beran delege ngume ansa wun delege ben kure basokmo union progressiste yemi so man so aso wa ba eto yela miko amamera ba yibenu yami igbani nugo yin so ma ko ba de se bukane batule suru ha wi so kwa no ndi ngage batule suru no ba ne se wi so kwa no bu to ya boko ko kai ko be ba so ma yire be delegate pa be bo yin dugi ki pa ni so ordinateur ni so gume portable ni so wawa bumwesi ya bagayurugia tuba mehon kwa saa natura kadema mbogo delege bensu imunga kwa wawa bubi noken buwa ubensu maturi mbira migia sadaba nuwa sana mwene.

0: so ga ba bonko me le si melame tene so go da wa tentu go ngia yaro
1: FM Northland
0: Nigeria mia sadaba noa police ba ndebe ton wagulu sera mbalada babe wundi tukaba go mamiso ma ton giro bu yiro biyo ma wa amigo nde ma biba san ajero bu ten diobu biyo bi wa mba sukumo bandiba bandibe nto mbe nwa yiro nde ma babe waya mbe mbuwa yo sukumo zanfara aga gira ye kibiyo to buba amiso wa tombe balada ba tombe walada biba be tombe walada ya biba san ba da guna ba mba so buwa bu tombe tagidi to ama bengao beba police ben tombwa kuru babe go kawunde tuga mema tondiro nti badugure so beto muyiro ama beba sa babe wara namigo be tendio be yarobe bandibe bembelagia ba tomugwa mende ton okwa no kayiro nsaga nde mayirewo bara mayenda ba yude benga so bara ku kai ku amigo buba so bara ba tombe gome maba gogun husu aba boye nyankuro maba tombe kaho kaho ka don boy to anwa membiro aba da babe esesem belago ku ami maba la da babe wara kwa wara eso wa be so ke bande ton wa ku nsaga baga be go maba ton dirobu be ton mo yiro maba dugure so bare ne be basa tendio be mi bembira gema beto mokwa no kayiro to benti baba sare kwa enwa me bela mi kiasa da ba no asene suka ba bonko melami ko soda american temo we Donald Trump we sa bente nyiro o ya woda so asure una bente mo esa kuna e bakmi banaka bi okura kura ku emi ko kura kura enda bun geru boy kawa une batire utire yuru wa ngum mo utene maduke ba wabu kwa ikawa yenga ma wami une ngwe na bu imena kura kura nin timenga ya buri menna ate mera brati ta buhuga ba wami to iba yisa ika ka maka iwene to buko imenna banna yiko non tiru ba banga yeme ba yekpa amigo enwa bela migia me ba manya hasi so asene wene suka ba banko mera migo daba suka ba so hia.

Babora de Gudukia, Bistia, Banknia, Ba Yekie, Yembiruso, Amasua, from Bolegia, Babarodilla, Ma Wiki Amigo, Banodia, so I saw Bay for Book or Gibu, Baker, Bueti, Regu, Beba, Kona Solena, Ama Bay for Bugu, Ba Bueti, Regu, Digami, B Nobu, Batia, Bueti, Regu, Banknia, Ba Yekie, Yembiru, Amasua, Mossi, Bega Gamagi, Gilbia, my Nami. Kankam, yila bakabim, banon ye wirgo, bila migya, in wame, banon daba ye ma sinsina, sene uwe ne suka be bonoko gisonjo ko daba so mirubisi wu, milamigon. Ama soa daba nenuka hontunde mbila gya, baten yi, setis lig prom banon ibuko so mbila gya, wane wanwi alada ma ikin banon taho ben wulo so, ma ingiro tura, kame ma tene dua, Aime tulabaka amigo dobe badare kwa bawo ma gobaraiko bogo ban bana ta ho mo ama bogo ben bana ta ho be yo guro batene be to mo kwa ti a bogo ta bogo ni awo be mi be to mo no ban ni ho da ho ta ho to ya hesuwa to yen da be ya ga kore yira bare tingibu mi abade ban tingibu mi da be be bogo be son bana to inga igu tombe ge tura ko ikme be ti ya bara bento mugo gwahi buyiguro to yiba kuro ya ga wahane bebe ga tahami inada embedi bana enda ba noa to wan e bugo yawra ya hoya hoya go kuwa teneyo to enwa yin so aso wa bana yini nwe de ba kuro yidi po wo weto ama mera sango ulama yesa gbangbagam ba tin ba so mo mbira gya yes saka so giwu deka dragon ndema chaurum ba ta hura mi go sahum ba ta huru beba dabanyina be saka son gyo badu geita ma dragon ya yiru kwasiya mena ya geoma be saka son gyo badu wami uswa wo yogo da baba ben wigo la men suka yanani wida suba ya siya baga bange ya sebe no siya da ba ni so da ba giga sebe no siya ma answa maba gane son yoru moto bara sinon duma bara iso kwe baga baba ya duge saka so kwa iso ma yen da ba no yembiru so habe no siya ma yen san abe hambile nte sinan seko wike di konogo vinka ma ke di pivin unge nga namo o meti di ba no kon une pre rentri ya san wa gangi no ke o gyan ke di wate ta san wa gangi no wo yara da anye men no we anye me tura baka amikon yesu awa buko no kawa bukula wa buko no so ma sama abe yen da baka bono kwa yembiru so hada ni jantimo beba polisi bantombo ku beba unle biyase ami me ma enge nwa ewa yogo da baba minosin sina mesela ya se ami yesu no soko beto kwa hobe sira beka kukai beka suwade ki usiko ne ma kwa mi si siya bunun da baba so kana wangu son hunkwindo wa wana siya kakirinoni

0: Zabukandi, kama bio baada ya zabukandi, kavu sika nkuwa zabukandi tumeo kwenye sana sana hara tewe fe no sana buka tumo toy kwa wezi ya genge unganso sasa sawe unkoto kwa basoka nyire beru nyire tondo kwa nyire beru nyewe basokmo ya basoma ye bana ye he seru kwa me ha batu suru nawa itandi ya nyire beru useru kwa bama wina duwa kwa ginteru batu suru nawa itandi yenson nawa ita ya bawi nyire beru bawi ya duwa kwa buko mane matonkina beo tonkino buka nchunso mane beba dada beba dada beba nmodo kwa beo kiu kwa banku mwema kwe kwa beo mena batola genge guson tuwa weko bako di kwa saka kinte mbo hitam yenson si buka nchunso ya bane dogi tuku jika dogi toto jiu beo mena batola kwa genge beka ve tonkiruo bane ka ha buka nkwa ika ule batola genge mema ha si buka jiu bane fwa ulo ika sa bwane nteme jiu batola genge beka ve tonkiruo bane bwane jiu mane bewe si la genge jina nkai jiu bango su mwe ika man sa gami ya jiu batola genge beg beng bewe jiu bane fwa ulo ika sa nyoko akari jiu inti bango su mwe o bane Ega sa siki gibuni yembaka kabuko be otola genge beka be goyo ba siki botola genge ka hasubo yembaka kabuko ba ngosu nye ka hege biro gi botola genge ega sa gema yu yembaka kabuko ba ngosu nye be da ba yoni bane fo wulu ega sa mare guru gi yembaka kabuko be otola genge sa so ba be ngoso ko se ba sugumu ngani gi beru ni hite tumba ga dani gi beru ye ba so ye Iba kwa yin suna kwa yu yi yenga hesa ame wii buka izi meka lini gome wia sewe kwa yin aduwa bako wame hongo. Baya mbe kinite mbwe tomba weson si buka nsunso ngu son tuwe ko bako diw kwa saka kinite mbwe tomba weson si. Ingo we diw kwa se na yansan suna ngu mekulo kwa mbila geme tombe ni takatika si sanza ratiwe fe nino sinandi nena miwo. Bane hete ya baka wii kwa tokote nyire baka wii kwa tokote baso kumo ganigi beru baso kumo yeme ya baka wii aduwa kwa gintiri bato su ni sonno baita yin suwa sawi sika nkulo nga hesa ame bagiri kutunkulo buka yema ro. Kamase basuka minugun wi geka kamase suka basuka minugun geka nga hesa me wi isa abu kuro buka mbara para to mebon akoyon hara de fe no sanam buto motoy buko besia gingi bale bebe ken do do kaka be asu ko bank me ba ko bi amena ba tor gingi bega be ton kilo bale ma ton kila be ton kilo buka sun so be ba dada be ba dada be ba no do ko bi o ko bank me ba ko kuro bi amena ba tor gingi bega be ton kilo bale buka be fo to gina minugun basuka minugun we bagiri kutu nga wa me buka yi mara ban tia gingi wa ka be golwo bale isa abu mane basuka ba kiri nga wa buka mba para wanti batola genge wonga beton kiru bana ikasa minugu buka njare kwa jibo mbaka kabukulo ba ngosu nwe ika masa buka ndanga jibo ni mbaka kabukulo ba ngosu nwe basi ya genge mbaka beton kiru bana minugu ipok ikon wame buka ngano guwa wanti bwa ntola genge wonga be goyo bana ikasa buka ye maru jibo mbaka kabukulo ba ngosu nwe ikasa ye mani kwa adun kasa ba ntola genge wonga be goyo bana minugu buka mbara kwa jibo mbaka kabukulo ba ngosu nwe bana ba maru mani kwa mbwani maru wanti ba ntola genge bana minugu ba gene mani wika wame mbwani teme wanti ba nbanu fodu Yega sa minugun wi tamu bwari uka wame buto saro wenti ban to la gengo ma ka beton kiru ya yega sa minugun bwani temen wo bwani temen wo pa yu mani ben ti basi la gengo be ma ka be goyo bane aliba manne unga sa me o hore nkuro buka ngano wo ro wenti basi la gengo ma ka beton kiru alagi se sur mani ko ma buko ban to la gengo yega sa minugun bwani temen daga la gimo ni yemba ka buko be to la gengo sa so ba ka be nko to te yin aduwa kwa buko yin so so ba suka minugun wi siga nkuro kama se geka unga sa me abu Isa abungu buka mbara kwa tumbe mena ba tumbe genge ngo inkobe di bokose na yansa suna ngo meto ngo meko kwa mbia ga meto mbeni takatika sisi sanda buka jandi mena miwo
1: Bionari Mariama kuramuru wame saa tumendi. Bionari Burunkura saa fomurendi. Bionari Sadi saa fomurendi. Kase yungwela agi katara saa tumendi. Bila kuwa sanu sanu mkwazama tuwebu siyara saa sobaka bengi. Bionari Jaka wibasikuma bururungo mesi kuwa fomurio asifi sonu. Baturi suru noba ita seye ni sonu noba ita. Yifuwa babemo miu. Bebe ikpiewi Bionari Jaka bururungo mesi ye naiki na ikpa habi keno kwa ike kwa ikpa na bekpuro. Bebe mena batola ba siyara beka betema beka gubi. Beka be mwasina kuso be mwasina dansu yu. Yasa fomure mpai. Yungure tondoa tonkura wewe tora gengengu Sende givu ni beka betina wabeka gobi bema gaworu Sende nyaro givu wewe tora gengengu Bia wakuna saa sekendi wewe kusira bia Sende nwari givu beka betima wabu Wae gani sende ndia dia wabwe kusira ya Bia wakuna saa kusira ndini Yen tondoa yen tonkura sende givu wewe Siki givu wewe kusira gengengu Fonsakaru tondoa tonkura beka betima wabu Fonero givu ni batora gengengu Fonbuko paika ureba batora gengengu Bia mawingo mese na saa tumendini Kukabondi, serundi, sokandi, bekporo Bia mena batola basero. Gesvanta ga gibu ba mikwe bube duari wo. Bekpuro inye me ba batola basero. Sa sa ika be begi. Bia na Jaka. Wiba sumo buru urungo. Mesi kuwa fombu reo. Asiri sonu. Batole suru no ba itase. Sonu no ba itaye. Fwa ba be fwa miwo. Bia na Mariama. Kuramuru wame sa tumendi. Bia na buru uru. Bia na buru nkura. Sa fombu rendi. Bia na Sabi. Sa fombu rendi. Kasi yungwe lagi katara sa tumendi. Bia kuwa no meno se. Dwiba ne kumpea. Yegwa kuwa no meno se. Buka be tuwebu siyara. Sa sobaka bengi. Bia na Jaka. Wiba sumo buru urungo. Mesi kuwa fombure yo asifti

nu batule suru no ba ita se so no ba ita ye fo ba ba bi mi o ye sa boring pai ye nwure ton do ton kuro ba to agen gen wo be wa be na sa teme ki gundi ni ba ko sera be wa messi ye na sa so no mondi ton do ton kuro ba to agen gen bu no pa ke lo giburi ba ba ko sera kure ya kon ron ton do ton kuro ba to agen gen o dare gibu be ga be ton ro gbang gbang pai ka wure ba ba to agen gen wo be wa go messi ye na sa gunendi mare gurundi gezbani ndi be poro be me na ba to ba sero we gabriel ka we zama tumenti awo lero ba ba to agen gen wo bi ba zero ma ka we zama kokabuo ba to agen gen wo yesa formule ye parun pai ye nwure ton do ton kro ba ba ko sera be ga be ton be ga wa sera be wa sera dan sojo we la matu sigo bure nkro ami formule yo we ga we zama be poro be me na ba to ba sera o sabiti nderu ka we zama formule yo ba ba ko sera be poro inye me ba ba to ba sera be sa so ga be gi bi ona le jaka we ba so mo buru uru we ngo mexico a formule yo asibiti sonu ba to suru no ba ita se ni sonu ba ita ifo ba ba ko ami o wi si unua ka we kun nua wi wu wi si unua ka we kun nua be ngo gbe morko be poro be me na ba to ba sera mi o ba gba be tabogari bu gba pe o

Sogomo none legal yem biron tomaba kuya FM no se amini kwa zama no siya umankire formule arrondissement tombo sigi arrondissement tombo sende arrondissement tombo segere arrondissement tombo kase komino bebatia puron tombo kwa be puron no siya me gison gema beo ben none legal yabe turwa ben none legal yatuwa me gison alarba eni batu esu no baita se ene son okura tia yat barot diaye yatuwa formule entereo ya wakuya bunibu kwa be no siya me gison ge barot diaye bon abe turu awo ima eme unkwa ma siya bogo ma baron di aesu nde ma siya batule siya alabisi batule suru noba itase ene son okwa ati ami yen yoga anko ba ne de fombure ntereon inyeme sinende nyeron baton waru FC kasekere soberu FC bia bogo iname siya alabisi sonu batule suru noba itase ene son okwa ita yoga de koba ne fombure ntereon baron burabi yo sinende nyeron baton waru kasekere soberu bogo yiname nkuasia ala misi koba ne dede formule terrain baro burami wo ka me kuro ambe we ndawe lo neni wo ka ndawe ne kuro akobe dunwa wo be ku nanaro ki wo ka ba be dawe lo neni ma pa na nanaro se awo
ba wengwe ki agube na miwo ba maki abe biye bagane ni maga na ane buda okosikazu biba tige dolan bank pe okosikazu nda ya kwa kwa nbe kpuro buka be nosia

0: Satora, Sasira, Beka Koke, Beka Sarekiu, Baby Sangbego, Crusi, when you Crusi, Sayoka Kosia, Baby Dipa, Mewa, the Konoso, Honsoraki, Mewa, Tenga Saraga Honsoraki, Beprosa, Yoka Kosia, Migo, Gemak, Soyokani, Sawana, Pahua, Suga, Mosu, Yebu, Fai, Bedia, Fai, Sugo, Dimigo, Yasugo behind Daga, Wesia, Isan Hunted, Man Biragia, to Miguel Sugo behind Daga, Wesia, Gerson, Kawai Hawa, Migo, Isan Wum Biragia, Tretma. Yeah, bumi ma we ne tonu a ko kai ko mi hunwe mo su ko gagia ko su ma gagia ko si atret ma ko to ye so aso wa be ba mu hun ye hun so agbiye be han bu ba gagia bara kin ki son yo kai ni su fa e ko igu do e fa e sa ye ko han gantura be be sa we ye obu be be mu hun ye wa wa ha ni no mo to su ra be mi a wigia o en ba pro du ma ogire fa yo nu ani iso on kin ga bi gia po wo ga bi gia iso e wa me so ga be han fa e disna ngison yo kai ni mi lo bisu mi ami ko no mi lo se se ban back pro yo ka ko sia so ga gina fa e tuli so gina gia na so gia na be da be ha ga yo kai
1: o me ha yo kai
0: o
1: o
0: ana ko kai
1: o gun
0: e wa mi
1: so wa mi
0: ya wa
1: so mo te zero
0: ya wa doctor be ha ga yo ka
2: o ana ha yo ga ko
0: lafia
2: o
0: ana ma asuma e
2: ta ha to namu
0: ya wa
2: o
0: wa ho so bi
2: ami
0: Abulai be haka yuka
3: oh be haka yuka
0: oh anako kai
3: alafia
0: yawa
3: oh
0: je ba jira mama mi jira be haka yuka no
4: oh
0: je ba soka be ha faida usa je ma de mina agirwa nweye bu fai yesa kin su tumudia ama mera mi gasu ko be handa we sia ya musun treatment biragia suka fai ture kontule mumindi abulai nwe akonge nwe pasun yasia young women say, Tretman, Biragia.
3: Toya Duragia, Inca Gaiture, Noco, Mam Baba Sia, Viva Yawenhi, Neni, Gikatia, Gyongi, Savinku Kariwam, Savame Gyongi, Eva Wenhi Nenia, Kanukutia, Yama Hondure Gia, Yaha Tinduribu, Yaw Angre, Eva Puru, Savai Kua, Ginkatia, Me Hagirwa. Me son sini sabe kwa hawa ba eshwin ya dira gihon toro mwensi ba anye wa mwenti wa nukira doria don mwensi huwa unwa to za unwa unyora ya siwa ya unyora ma ya balimo ma u ya uru beku husonhi unwe ne ye ha tim adaye tinye kabo adaye danduke pase unwansu san ya kokonu moto amera dian nori kbo dian ha duri mokporo unwansu kokonanu kere yeso ma wonwon su ye mo ma kun ye tin ye ka mo tin me ba nu won e mo be ba kasumo won so nsu aho tin me ba ka na ba won e mo ma kun kai son rumo ana ye me ya kanginu ma mo mi ya wa ra ka ma mo mi no yin so na gen toro saka eto mi so sa wa sa e ho ha won mi tin ye ka bu ta ho ha won mi yeso ha su ko ma be ya sia me hon we ne buka time loko sina
0: yawa mona we ne buka time loko sina
3: to long sa girwa hae zawa wa hudura ma ya pia angari mo yan son tenaka no kwa we ne atinye kapturia gyoge program me hon ya son si time ka ka ture ira ha jacobia donc jacobia e ira ya yen traitement abugo gbi u kature donc ko kono gara no dumami ko nya sakin fabura donc yisola baka time baka jacobian di abugo kature za mo hudura maya pia maya son tenaka no kwa donc timira kanyeka yem an yenyeka kangari mo son okuru mbiru ba deme e safari god ka courageen ou soit courageen ou soit talis don yen ya dewa ba ma yinka don sa yen we hin son we ru kanu wa yomami donc an yen yeka ka garia son wo kra nem biru pa deme tin pam me ba ka na gi ho gemi ba yimo jacobia super don pa yen yeka sa yen we we ho ya deme mo mi won we ra kru kanu ka ne
0: son
3: we ra kru kanu ka ne don ha de ira won won su deme mo mi aka okay, jacobia super yeka an ye nyeka pa ka ma gari a son kra ne pa de me yan son kura ne kwa pa demen yabu bela swat piro donc pa yenyeka sa yon wè hodime mwa son wataka wakuru kaita a yenyeka yen biru son kura ne waka ma gari pa, ka, pa ma bela e ama e uri a e bise sa yon wè hodime mwa yon wene kanobayru e son wene kanobayru donc ambela yenyeka kama gari ya son kura ne biru ama dime ka Jacobia super pa ma ke na sa yon wè hukumu wami son wno katia sa yon an Jacobia e an super e an yenye ka yem biru ka ma garia son okura ne pa ka dime time hamo kotonis gama e pa la gama na sa yon hari ademe kpo wami ka dime wwen mi wwen ka wwen wwen wwame hon wene wwen wwen hukumu bura ha pa yon bali mo koko ni pa ni tankamia donc gihonge mais on timenye ka bon bira ça son sinon bon yerami
0: e ba he de la ba timme de na bo gira yi ko ma ka ka ura ma ko ma ko ko he
3: to ya dura wala ga buri ha giriam ba so ha mera e sa de ma be oku bo ba ban ye nyero mo sa ha ban so na timme ba e kosimo pa so ha mera ko ko ni ba gire bu gomi ko ni ninu na nu a won soso mi ni nu ha yiri ni ba ko yera ma en sana mo as yera kurame donc sana me ho yira baraka e baraka tin so hen yi ko nyeka an so ne ma won ho dura ma ko so tena ka no Jacobia ka ka ture a mera ya o e za ma ha won ho dura yi ma won ho ka ko so tena ka no me a de me e jacid barabara kurame donc jacid nimbiro pana dema yao ninuna unwe hum binu dimi ka dema nyano sui donc yen sura an Jacobia yenyeka baraka yen yama kwa son okuru aga talisa soit courageux soit safari god aga urama donc yirera ma koko ni nura bini ba unwe hum binu dimi donc yirera ma ni kamye donc an yekpa sa unwe humo e son wataka wakuru ka itami ademe kwani nura kurame nuwe hum yemi amanye wasika nori mema ya wa wasuso kara dema wensi ya ibiru wesi yo ba mamarum yankpe kuba ye maraka dema yem binu kum ha pibinu no nya ba mo akarien ni nu na ma wa yin so han yen tinye kama pazo gbe oko bakura piro soit bela e bakura nya ka buka don yire dira karien be batin dansa don ya ma yari ma wen gbar ho an ya ma gan wa himi an ko kon wa he ka an wuru wen wa hu ya bali mo me an ye mera ya maru soa ba ya ra maru soa a de me ma bi bu ra ha ya ra buri ha an ye siara mo don ye so ba ka e piro ka bela e ba ne ye ke to han ye ba ya ra a de me ko ni nura ma imam el couvre pas mi yuko ma ure kura yara ma kura mea sa me ho unwa ho ya unwa ya suru na ma suru so unwene ka nobae rumome ademe sa me ho ya ma kura ma no yesu ame huka Jacobia super ena to sa me ho arama ademe jasid be binti ba ma kura ma donc anka Jacobia super ena ka ademe ka e dan ka ni goa tenene pa ademe unwa ho ya yumbo hadu sa e pa anka ademe do ya otindaka e ben nwene gokubu nyeka be unwe hon yanka buraha yanka puamo paswe amera daka e sa e unwe hon barabu turu ame koko nikpuru anura ma urame ya nikpuru nura urame ya nini nuhe damo ademe nini nidime unwe hi sohon nini asina unwe hi ho sa e unwe hon ba yanye sohon mo heka yin binso pa ademe ye ntome kpuru duka pa ademe ba unwe hon ya namara ma kun kotoni se nyake aga kokoni go poro de ma unwe ho danke da usino aran ka won ka usino giba aran kin sana ka en ba won poa gmeno aga ko un adira won poa ya dona za gberundi donc me hun ya sa me
0: ya ba kongura ma won bira gya doctor Alasan Mande we e segonomo Mlamia. Baga ba idaga kwa ba akin gbeko ba nye won yete nswaso doctor.
2: To yawa nasiara. Na tama igon gina ya hia minito grege yera ba. Behe won buhete hadur won saheni. Amera won buhete ga hawa etati angolo. Maye nene won ga won de unwene. Aton wo inega bon.
0: Ton neka
2: mi ga hoga sohi. To wehe behe buhete ha won mini gura haga wugumo mango momine mango mogbo go sakwa gura haga we minna dede unye kan kura to ne ga bunwa to wato menoga we ne hosi ga wa me behenti hamo ga wa amamera ga kebine ye kebine ba ga dira menoga we ne wa agura turi mwe buhete ga we ne go to ne ga bunwa tati angolo amera dabinu danga dama bara to no ti aturi bo to ti asoni tati angolo monanga hame atama yen kahwa hakwa behansi gono ni magama kahwe so higia mera wen ye unso a hode me wiye gerun pe wun kokonu yaka wun ho wato aun dira wun kokonu gaddan kwa wan gbero ama wun wahi to kokoni amona koko ho ga eta ko mia dabina akpane domi yeka wene mahunga wene hotin yega hina kayemba mima ba we win so asun so aso we ansu ga imba so he mo be sun hine mo hun tinye ga unsa ho de ru ho etati anwolo ame abuane ndabinu buan yire yiru abara yege mangu ntin da ga e ikati ami mi aga yega mo buan yiruwa kama ha antinye ga mo behentire ru ho unwe ne mo hun tinye ga unsa ho atimburi na tinene nga abu ayeni buan so aga yoron buan burina durarami
0: o baga buline
2: bagura buline domi ngon tinye ga won gari me mbara ro gatura ga sohi me me aga be tinye ga maga komia etati anwolo kiro go ga wera aguru ya ga won ho bia me aga tinye ga maga komia etati anwolo kiro go ga wera aguru ga won ho bia we timen unwe ne huye ga de no no ba yiro wato won tinye ga no no ba yiro ga ko no nere tonu yiro gira ha nkon do yeso won tinye ga bi ga no nere etati anwolo mena mina won ebu he go toni nega bon won ka ma won wa ko turi me won amera timenye ga bagara komieto ya wa ha ka faye ha ga gbe jibu no mu faba ko na ha tinye ga bi nka ge wa de bo isi ko timburi na ko de me baye yimi de ho isi de me wi ge run pe timen ba he ga ensa domi sa ba he ga en kokonu kono ba ga yentin andan tinganye ga yinsa gantura ka hadi bani atin yari yami andan tinganye ga yinsa ga dora ka hadi atin yari yami andan tinye ga burina ka hadi atin yari yami antinye ga uda maso ga yega penya sa ho wo ga ma no ne atin yari yami wato me wen tinye ga ga sa ba kporo yinna ka hadi bani we a to kiro wera aguruka kiro go ga wera agura komi
0: e biomi
2: etati anwolo o mi hakin hukana behegibu beba tinye ga mo saheni bude gu nonera hugo timburina hude timen bae hu enye ga esa hude behen timen enye ga uho hugo dahu jindaga swa hu yelo enye ga yembiru amera brani hatia wa mini gumi baren gaga wa yo gerun pe ye gara de ade ma won ho gbaru ho ka ha de ton ga wo na won ho umunda o si zo doge o lamu doge ye ga ha mi bara goba ye ga dan moten ye son behenti ye ga gan none do mi time gara ga bara re ta o komi gogo bagura ka bo time ye ke ka ton to gbaru mera gobu ne bela gobu ne piro time ga ha tin dangia maye nyega oga keri na ba figo kama nko ediga wo don mania ama mera ga dabi no bara na eba gwa time ka ga wo don mani bo ato nyega hun so he be dede ma be hanti nyega bi ga no ne time ndanga tura andira ga keri na ye nwi ga oga ngade nwere nwa mi ka ndu we ba wo ngba ro don mania ye ma gbo go baka no so e ba na egbe wo ga don mo be mi ka hun so he mi dede ma be hanti nyega wo bara oga ti ho ye suna be hen fa hatemo mini ye be hen behen sonko bi oba germo akan obehem baba behem merobo behem ma bo wono bukporo be ba ho yemu budebo no ba uga sonruko bwaru ga ga tinyega magam bwat magam bwate aswa wato bwapi de giaye mango yesu aga tinyega ka hade ba ni atinyaria antinyega mo ma wa guraga ankia tinyega amero gura ma honguru gura guraga nyanguro ne angwa guraga wirumu aderio domi antinyega ankwa fo guraga nemo atinyaria antinyega ankwa guraga nunso atinyaria ayeba pro ka ha mi bara buru buru yihadari mo akin behen soma ho tinyega unsa eni hude hanyen lagari mo ba behen tinyega ko wako nonera ka de ma tonu yiro ye tinyega unsa bo ho na komi ako tonu yiro ho we namo ama de ma de hen gbengba kan temini baro temini dabinu bo ne nwo ho ga yare mo domi dabinu ga de ma etati an wolo baba ntonu yiro komi amo ka figo wa me ma mbo tonu yiro soni ya kan mo yendu ga hamu na siara
0: Preda kongura ma wan biragia wi doctor ne tinga wan ba sokmo piro me bela memia to baga be ni ke de minka we ne e daga ko ba gbego ba so e ga ma ga ni ke ba ma mo awen be si o kan mo ye ni ga unso aso
1: to gina ko gina ne gbego tobini domi me tutu mo yego ba ka gi ho ge de mi ba gi ho ge ba ko ke ko agbangolan timo gim mawo ha gihunge ba yiwa sai yiwa megi hunge hunti yega ha treatment yinga tin anu bagirun gima timin ba kpuru kainsa kama yin kona yemi kan gosu ya anu bagirwa piro yinga tin no giro ga tin kate bela yin anu girun gima gbewo ta mi ba yin yega saka ho muhe ga gina kanya biro timo sa we ga biru dimo gina ma yin ogun he dun meyan ogun he dun meyan mara ma yin ga yin sa ho ba ne bu yin ga kan he ga ga kwame gi ma ti ma mi ga da mu ja adama yi be ha wo be hin ti ti so pe wo da mi ba ka ka ba ka e mu yi so na ba ko kan mo suruko de yi be ba be so an ka to be wa ya ba wa ka bin yo we so bodebo inu ton pe oje ope ton pe oje ope mi ma sa pe ton ka ho o gya ya ma nwe yo jo gara ha ki ha ga yemo gara sa ka o sa ga mo sa ye yo jo ma ka ti ma yi ma sa na bo ni su do ga gbe inu wa ma nu sa ngura ya ka we ni ha su be ti jo ma yi we ha yo nu mi ka ho ha mo ana ho ko ka ho go hun duwa npa ja ba ga ndu aiga su tek maiko sang tek ma kui ka de ma waro joge ni mi mi na sien na wa joge wo ga wa me ba ga hunti be gbe wo su tek maiko tek mai ye ga ha ye ben ka ra ba hun so ku ka tek ma ko ba we tek ma ko ma ko me wa go no de mi amena jo ba ga o tin do mo ba mo tin fa fa ba ba yin ga giti ru sala ha gun ba mi na do ba ben wa singa je ho bare un ma pe bare ho ko ga yara un ko ga yara un he ga de ton dun ru sala ba ni ada tin fa fa yin ba nu tin do ri an ya yin ma da tin yi ga ni ma sala uno gburu mi di ma eta gbo bare ga ha eta yu ga bon uno di ma mi un he ga ma mi kama un he ko ma ko ma wa wi ya fa ko don gira un e wi agbe wo gina agbaro kwa gagwe adura gagwe ayikuru kwa sawo gade tro mu gade matuwa bara tin kan kan yiga pati mebu nu asara ko ya ga be kanamo tine babi kon ba hun sun ba ni hun yiga mi de hun na tin yiga mu yo kase mira sada ga wuro ba eh yi mu yo san ma dari yi mu haran sona wa le gomo ami e dari ton de banga yi mu ara be sa wuro sa yi mu so eniruwo deme debane abi won mara won mi ay ni ngun wa he udoga turi ton
0: antamo
1: mi won ha won mi ka kun won ay engrais sa gira dui ba bo treatment ko an kara menon patia kama ton won yi agun engrais dui ma treatment mo ka won mi won didi won ho yemi yin won mi jere ko di ya treatment din kan engrais ki wo ke ku ki me yin jere ko di ya ku wa kwali de ba de baton vitamine ki mo ko poya me wo ga gajaku ya ga hay treatment yem ma treatment ku wa
0: yando
1: kando ni so na gbego kan mo suruku bude yebanwa bugiri beba go de hu ku mo ben ku mo so ben bi ba ben won ba ben ma ba
0: be so ba wan
1: an so ji hun we am a doctor we tin ha be I seen delegate brago o be han bogo o we hun gen na mo ba han bara ji hun we ho so ya bia kuro kuro ni we ho so we o ma yin me hun koko ko hun na wa ni so yin da gbego kan mo bo de bu nu un ba wa me yin ma sana so me ho be de mo wu mi ya ba pa go be n biro ba de ya be de mo me yin ma wa sana ko mo ba ma bu no ma wa gbo me ni bu sun o me yin ma sana gbe ha ba we kadi o ba nyare a bakahu
0: me ko bere gbe go
1: eh mira gbe won bi wa no mi o ba si o bi titi don yesu on ira kanamu tie mi ba wa ba mu ngumi I ba ho sun go de ho be sun go kadi ma gun ki ma gun ri gun ne ho wa mi so go wa
0: jera ho eto mo pin amgia na nye alu ayi pe na jera tratement on bira gia ka ge mi to mu ka ta binu ba ka me no wa
4: to na sierra bi o so ale ku na bi yo ka ku sia amira de mi hanyi ne biko bai giro me ya ha aga musuwa ya treatment ko adama barra ga ga ma bela in biragia baka da baka yenge de pri na ga musuwa ka tin sanun turi buka da ga bela yiga aga bela yiga ka woni won musu ko son wata ga ga tandi a he bela yiga otre to be hanga bu we bugo ne bugo treatment ko son ogru ba son ogru amera ben program de treatment ho bani azuma iru ka azuma iru ma musu ogru ba son ogru treatment ne se ma da bela ko mi an ho sangom yen tan wi ga pin wati un son ogru am ka calcul ko na lati mi ni yiga sen treatment pa ti mi ne ko yiga treatment bu ya bani a e jacobia kan ho ga son tena ga no ko a yiga kan ko son ogru pa na talis ka me courage ni ka me better respect ka me safari god ni ga ka ma ko son ga ne pa na e a jacobia si pe yiga san me ha ma kun son ga ne ku a na talis a yiga takme ga kuraje ni urama tratme ga ko dirim ka kpena sha ko bia super nyiga an sha ko bia super nyiga won ga ma son ogru son ga ne ku mi ama tin ga mi ga kun do bele ga na nyiga o ta won ga son e wata wa ga ta ku an ye nyiga mi an won hi dem ba ga ka ton maria u ti me ga ta mo to son wata wa ga ta ma ga ko ma ti me nyiga ka nun ga ga ko ama mi da mi no ha ga inda ha ku be han won ye nguru ga sinu ko de ba e gunduke ka gwen buko de la ndo ba gingu gingu ko ne an ko ne go hega noni adan wo hega mamaro to to ne amanyo ka wa wo hega bali mo ka ma de bogo tu dan sa sa ga ho mi no wa wa ama de bogo pa de ba ko de ba la mba dugu dugu me an ko ne go hi to de re mi tinga sari ga ga na bella wa ye jacob ya sipia nya ga nga ga mo tali si ha mo ga do ba do ma nya ga nga ga mo he bella yi dan bella ma nya ga wallahi won si ga wa ka ni won pa he ma yin ga ha ne gbe ko ga ba ka na yin ga adama de de ha bi san san si him ban san me tro ba yin ga ben ti ba wa afane ga ku a me ha mo te ba ka da yin ga dan won gandi won ti ti ba yin ga mo de mi na e yin ti ya ha
1: kotonis
4: ti ha ka na yin ga adama be hen giri ho kon ba he responsible ha yin ga mo ta de dem no ba yin ga ba ka dirin ko gonu yi ga I go dirin ko gonu ba nu ba ha ni ga ye nugo be hanwe him bi nugo yeba ba gbo go ki bunu wo ho e ko ko te ka wo hum e bi a yeba ka yin ni men ni me ka ka su hu ka nura aso wo he go ma bunu yeba ba gbo ki ki ko de wa don ban don mai don dure ko na go sina ka ko de ka kol be me kan tin bi de hon ba su gi ni ndo ka mo ne ge ne ge ya mo he ntia ko ama su mi ngo ama su ba mi ko ne nugo ma na ka de ma an ho mera o ya gina ho ma dan wo lo no gina en bi ya bi ra awon husu wa numa na bi awon hego mapo apo ba maga de jino bo ne tu yoshua ni na nen ka kana mo gi so ndi bi awon so ale gi kpuru fe treatment ba girom ni bi menu to tin dia awon ni ga se ga ma ki bi mo iten to tin dia awon duro bi ayiro to tin dia ayiro to no ka hana won he dura to no ka hani na kwirwa to no ka ha won treatment ni ko ba ngu ma nyi ga pin won an ka dro bo wa ana ki amone program de treatment ko an ka dro na nye demira ko son wa ne ko son wa ne tai ko nde wanga timi ni banyiga wingu wi son wa ne tro bai ho timi ko do nyiga me timi ka nyiga kan ha timi I say give so le ko give ba won gbe go nwe do nwe so kaha di taso maga tin kan kan demi uruto na gawan gana ka wasi ni na kana mo ha gi sondi bi wana nye ha bi nyiru su hiami bi og na ma nye bo ma ga dobo mi bu kaso mo suye bu ni ne demi amere be han yisi ni ho dienu ga seri ga di ne ga tra de musu dienu ga seri go di ne de musu ni na kana mo ka mo ha nye wo ha nye ado ho ga ku ga han si ku ga ku ga han si ko ba ni won ya ga bo go ma ga won ye ma ga yiguru ku a won ho biyo mo de ku ani won ga be ka be no so wa ya tet ma ga ma be no men dia ka ni go ro ma da bi no mi a ka ni no mi wo to ntendi de mo ma yiguru a pare a pil ye ga won ma ga tet ma ko e na wan ka ga duari a ga tet ma ko ka mo a bulu se ko anu ba ti a ko anu da tet ma mo ma din go won ho a go tet ma ko dem bane guraga nemu ago tretu do badin ko aniga dirime ga ngoma timenti go gormo do husagu ko banu baita ko banu baita ka bunu kan so mini ka de ma sunwe yera ko bi han tretu mako to na ba sera
0: ya ba sa sera mi rubsu inwa me hamba han fae di ya mena te be aso ko pin awgia e duma e bigia we yu so aso man kretet man so aso yega ko me ye yega be nu so aye sa be nu so ro ko bai ni ba iwa ye bigia do e bana e ba ko adalde bo ka Norway na miya be ba san ba won ye te so agbe ye to be ba menne mi ne gi son yoka ni ina pa iwa e be an wo ha no gire nun tin mo ka de ma me bo hun tin ke fugo fugo ba so wa so be ha mo so fa ba ko e ta le o kan tia yiro no ba ne ita kam no ba yiro no ba tia no ba yiro yiro ngume kam tia no ba ne no ba tia ne yiro tia no ba yiro no bo no ba ne sa ba ngwa mara mi ro bisu

0: Naga ugai.
1: Oh, yindo bariba.
0: Oh, maba nusukuma.
1: Oh, Samba David angani.
0: Samba David.
1: Nadia. Ndiro tapo.
0: Yawa.
1: Oh, nema piran. Toma na wahi. To, niba de hango haya.
0: Oh.
1: Andre we we biba bamba ba ti yo dame ba bamba ba saga wa ha wa yeso. Adama mu adandi e wa yi ba gion ni.
0: Oh.
1: Ba ji e gion na nyira. Adama na da good card.
0: Ye ye lo.
1: Yo ga.
0: Ye ye agi lo. David.
1: Ya ga man de. Ta ti ne ba du ma me mo mo an yi ga o me no.
0: Yeah.

Toyama, so you're a member of the Sioux Pahua

Cualquiera tiene.